0: waaw ko wala ñom buna xam man lu fu waji wax la nga wara jékkale moy xam la fay wax baram la bo xali ko wax pour ko wax lu tan def waye dafa am lu wax mu tagge ci ay jëf ak jàng ñu yoy war na mëna am ci ñu di leer na do ko da jox biin la la da la jox biin ak na dal moy la def wax borom biin lay dund mom la ci jàng mom la ci wax ñu di nekk lool lañ xam day di nak boko xamé xam nga lepp mom wax lepp ko jitt lepp mo gëna xoot lepp mom di ñu don ñu dañu jékki leneen ci walu xam xam baay da mel ni xat xam bi ni ak limu ëmb yalla ni ko bind ci jé ko ñu du ko ñu du ko ñu du gudd def ma ngi lolu ko ku ko xam bi nga xamal leneen lu ci yoral def ci xam xam bi ñu ko lay wax la
1: ci yalla
0: yab nan sun kilifa yi wax nan len ci lu len wata wax def nan len ci la dal ni degg lu baax baax ci lu baax baax ci lu baax yi dal ñaanal la len sama rak yu ñu ngi den ñaan ñu yépp rek
2: waaw
0: yalla def len ci dal la wër jox ko ak ci
2: yaa ñaan lu bokk
0: li nga xamni li mo tax seen wajuro balen bi ñaan wax mom mat nan li ñu doon xam nan li ñu doon xam nan ci borom xam nan ni ko wara jëfëndiko té lolu ko yilif ñu mel non war nga xam bari legui lu la wax ñom am way ñom lu wax ci
1: woon
0: ko tan baaxa baaxa baaxa
1: jerejeuf fall ñu ñu seigne mustapha fall ak ñom ñep jerejeuf fall jerejeuf ñen koy sant baax
2: jerejeuf seigne ñom sant baax baax jerejeuf jerejeuf
0: dama tektal ci yalla yonu li ci ci wa wax ni ya khadimul muqtal la tanfa sabu ko ma ñal taw ko matu matu ñu xat
1: la
0: ilaha illallah ande lo bu ni bu mom ko ci ku ci waxtaan kenn ka baye ko def rek japp na ni la nga wax day du don lu baax du don lu baax yalla mo len bolo ko xamone ko and ci andi bo xamni andi wu rafet rek buriyen nono nonko jox def lu wota def ngam bu ko le def ni waye nak yaaka la wour la manana la li lu xass bok te mën no ñak waxtane lolu bokku ñu waxtane ni ñang leen sant baaxa baax jere jere def nañ ñaan ñaan jere jere faal
1: jere jere jerejeuf koku moy serigne fallu fall alifa serigne cheikh hadi gueye ñu koy nuyu di nuyu serigne mustapha fall wa kërëm yépp da melni ñu don ci tagato bi fu ñu yamoon
2: amam di señu plaat li mi fi do rek moy serigne fall mom gën légui
1: waaw
2: ñaar suñu borom yagal ak dulum liberal ko te boole ko ak yow cheikh fall
3: gëpp amin
2: te letay ko ak jamm ak téewul bari nak yu mëna liggéey yoon waye kër gogou mi ko señu ramet nité nga ci bir kër gi di talibé ba nga sax nga ñu ko lu yagul di wax lo xala bi lam fa xam mom yow xamoo sa kay way do wax nak ba gëj mu dañu bogu lay mom señ fall mom amna xol bari ndax fa la yoro te bo fa ne ci loolu ci ngeel ben galaw te ngeel ben galaw señ bi sawar han yaawu jot wala ne ko lu mom de
1: naw
2: ba la ko way net li dem xam bu dem xam lo xala yow mu ko xam way da nat rek nak do lu wax rek waaw
3: yar ya ba ñu won ci taggo bi comme nonu señ wax rek nga xam da naka agalel nako muy santal ko njabot gi waye njabot gi tim ñu ngoy sante te diko ñaanal mu yagg fi lol yagg ñoo jité yagg ñoo jox ndigal yagg ko jëfé mom kilifa la go xamni sonolut kenn kilifa la go xamni sonolut kenn mang ci lako war mang koy santane mang koy diglé lepp lum la digal bo ñëwé dang ko ci fekk te do ko fekk ci luñuy téré mok jëriñam Serigne Moustapha ak Serigne Modou Fall ñom ñëpp tambalé ko ci mom dal ba ci Serigne Amdi mais nga xamné moy chat mi ba ci soxna am say Serigne ba nga leen di sante di leen gëreum ndax lan moy maron na sa bu xey ñu ne ko kay diiw kaasi diiw kaasi diiw ay gonal lañ biñuy mag fekk nañ jamono xat duma wax ni fekku ñu fi wajur ndax fekk nañ fi wajur muy mom ñi ci warona dem daar ñepp yobbu na lañ dem daar jang nañ yalla dimu len ñi ci ñim ci yobbu da naka xamna ñepp bind kaabil do ko ñibsi kon lool dimbul suñu borom la daar la jo xam tim fañ doon jange serigne bi moko santior waye nak daar daan fa jangale alquran agud won serigne bi aggu ci won kon mo agale nal boko ba jël rakam tek fa mu fay jangale alquran xamal jabaru serigne bi ak taari bi bepp bu nangu lolou manisuko fay lolou ak yokuta la
1: jerejeuf
3: njabot gi tim ñom ñun ñi man ma ngi leen di sant ci turu ci seen bop ci seen turu seen bop ndax deggo nañ nango nañu liggey japp nañ seen jamm xana man de ma fi ne ci ndak mbacke gi di taxwal waye ko dut man ñepp ña nga ci tole bu tawé ña nga fu bu tawut ña nga fa lañ dekk fofu nak muccu kay la bo xamni ku fa ne mag ñi ko sañjol la tax ñu yobbol ko moy daw ay wi ci dekk bi rek lolol motax ñom ña fa ne li serigne bi bëgg ci ñom rafet nañ ñort ne danañ ko am ñom ñepp ay jambar la ñu nango liggey am jom kenn duñ ci fekk ci kenn ci luñ ko wara fekk kon serigne baag leen di sante ci lool ñun ñi ñu bokkal ci mi ngi leen di sante ci lool ndax wolof lay wax ni genn golo gudd na lo ci laal borom yi ko ku ci meloon neneen buñ ko tuddé tudduñu kon buñ melé niitim nga xamni ko ci gis sagoko ko ci gis bëgg bokk ak mom loolu mëne su ko fay ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp sante Cheikh Abdoulaye mi ñun mënuñu ñak sante ndax ma ak mom mi ñu yabal fi ci mbir yi da ngay xamni liñ doon wax señ bi lepp lu wër la ndax lima bëgg wax moy liñuy waxal señ bi ci ak bax ak yar ak mëna yaré lepp lu wër la ndax liko waral moy ñun ñi liñ wax lepp dañ ko netal señ bi yëruñu da jëron doomi señ Touba joxñu ko ñu nefa biñu ñibisé ñom ñiñ fi fekk ñoo ñu xamal melokanu señ bi motax ñu mëna tok tay di waxtaan señ bi sa buñ né juk ñu xalaat te serigne bi yaruñu kon ñeneen yakarna bu ñewon ci lay gëna yool waxtaan ci lay gëna teggu jere jeuf Cheikh Abdoulaye ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp di wax Cheikh Abdoulaye kon kaddu ga ngon ñu taggu tool
2: wal jamal dama lu ko te dama ko di yépp bak Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye sall ñu lay siyar bu baax lay siyar Cheikh suñu mamor man borom kër gi dima ñaar kon gudd ak wër liggéey bi muy liggéey ci l'islam te jëlé ko ci wajur ko yàlla suñ doon àggale ba Serigne Touba fatumaam sey ba di ñaanal Cheikh Amar nga xam ne mooy kilifa yi yu bàyyi leen fi yéen itam suñ borom àggale yéenam te defal ko wér defal ko jàmm du tàggoo rek tàggu bu dul tàggoo di ñaanal Serigne Fallou Fall suñ borom wéral aw yaramam te agali yeneem te defal ko jamm te defal nako te bayiko ko xam lepp lu mu yere ci yoni mu agale ko and ko njabar Cheikh Fall gep rawat na jawlu seen Cheikh Fall xalige yalla na bon def jamm yalla nñu ko tew at yu bari bari te manda jamm ak tawfi barak ci yow xalisa don ci amu saaf xal baax baax nak ko gëreem
1: jerejeuf ñu koy sant bu baax muy Serigne Abdoul Ahad Fall mom Serigne Cheikh Khadige Fall ak Serigne Bassirou Fall mom Serigne Cheikh Khadige ñom ñep ñu ngi leen di sant bu baax ci turu Serigne Fall Fall may jeurin je ak Serigne Fall Fall jeurin ko Serigne Modem de kon ñaar Serigne Fall yep ñom itam ñu ngi leen di ñaanal di leen ziaré di ñaanal mbolam ñi nga xamne ñu doon deglu seen jotaay bi nga xamne mo nekkon diwanu xassay te ma jagalelon ko Serigne Cheikh Khadige Fall di leen ñaan na ngeen ñaanal ma ci barke Serigne Cheikh Khadige mom ñu ko jagalel nak bu baax baax xamna inshallah rabbi kon ñu ngi leen di ñaanal jaam ak salaam ba suba ak jaam ci waxtu bi dañ fi dikkat ak ci jabotu ko mbacke bari inshallah rabbi lañ fasiyene waxtane ngir wajaayu magalu mbacke bari gi ñi ngi sant ñep gëreem ñep ngi di and seen bokk Abdoul Ahad Sall yalla mi borom jamm tamp tok defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh programme radio ICAP lañ leen di bayal.

0: digënté dund ak dé man ak manadi té da nga wax fi lu am solo muy ki nga xamné dang ko romb mu wërone lool té wërëtu manon lool té mënatu amon lool té amatu nga toll ci am mba ci wër mba ci man mu lér la nañ né ki nga xamné dang ko romb mënutone bu la netli tout ci ginaawam manon na ba ñëpp di wax ak manam xamon na ba ñëpp di wax ak xamam té yow mi nga xamné ya tollu ci digënté bi nak dama la wax légui né da ngay togo nit bam yag mu né la fañi de man sama tanki day ruux té gis nga tankam yoy di ruux day gën di yok rek lu né da ko ci gën day melni bi gën di faju day gën di yok mujju gi mom bu daan dox kilomètre légui dox sax danaka témiri mètre da koy tax mu lér ko nañ nak né lam daan romb nit ñi daan ko jambat ak wax tay duggu ci na ci mom taxu mu tan lay gën xamul sax ba xam dina gën wala da koy yobale
1: subhanallah dabla lu nga ci buntu bo xamne de da rek ba da ci am wer xam nga lutax da nga am ben ay bo tuddu legi bi nga tuddé sama xel fatali ma saaro bu nek ma tit moy qul innal maut allazi tafiruna minhu bu ko defé moy mbir mo xamne kenn ku nek gannaaw mom mom bo dawul yi tam mom mom mom bo dawé da nga djé ak mom té yow yaangi nañax nañax yi dem rek
0: ci yalla sax
1: waw légui sar bi mu nek mom nu mu tuddu sar bi aya bobu ga jang dekk waw du moy suratul qiyamah
0: waw
1: waw qiyamah moy lan
0: amna ñaar moy taxaway ba dé
1: lu tax ñi taxaw
0: ah laj na
1: xara buñ joge bi amna fuñ jëm
0: da nga wax xana ba nga taxaw teud de
1: lu ci dëkk lu joge jëm ci dëkk
0: waw
1: dox ba yaag ñu né taxaw leen
0: ci yëm
1: amna lu xew
0: hmm
1: aw amna ndax do ndax da no jëm ci dëkk rek joge ci dëkk rek jëm ci dëkk
0: waw waw
1: dox ba yaag am ku ne hey ñe tek moy taxaw leen amna amna lu tax ñi taxaw ñu taxaw mu document
0: waaw
1: waaw document permet de conduire
0: li yeb lu wakum
1: visite technique assurance ah yalla fekk yow nga yor auto mo xamné ay kayitam mat na xeram la yalla fekk nga am laisser passer pour dugg ci dekk bi
0: ndax ki contrôler mom liko gëna intéressel moy ki nga xamné ay mbirum mom dafa nek lu mbir mo xamné
1: mbir mu correct la waaw te gis nga gendarme yoy taxaw fofu wa dana ñok sandam yi nek fi de te bala nga fay yegg ci dekk bobu day am lu xew
0: lu xew
1: li xew moy fofu nga waxon ci waju ju nga xamne da tok ba yag am luy ruux
0: la ilaha illallah
1: lolu ñew na ci sar wi avant
0: bu tax ñi ruux tit
1: waw wal tafati shaqu bi saxi aw
0: ya rabbi kayum isin ma saq
1: aw te bu ko defé bu boba ñu ne ara mo ci kat bi ñu ne ñew len dox ko la ñi wo doxal bi ñew ali ki da nañ ko defal analyse way
0: toyal ma digal
1: ñu mu ne bu gëna ñu ne fayal 80000 nga fay 80000
0: la ilaha illallah
1: ñu ne bo lege nga ñew def radio nga def radio ñu ne fayal 35000 nga fay 35000 ñu ne bo lege jëwul jël certificat nga jël certificat nga tikko 2000 malaka ma ngay muñ
0: te gis nga digënté bi nga jël ci résultat yi nak te gennagul
1: waaw
0: manam fofu ko la kata won du dag lolu nit di wax waaw ngeex way xamoko
1: mo ngoo
0: ndax li ruux ci yow ba nga xamne jaaxal na la nga dem jox ko ño xamne ñom ño la ko wara xolal ñu xol nako ba nepp le resultat bi genn gut nak yow da ngay tok ci kumpa lo xamantene da ngay wax ak ki rek da naka nekkoo ni nga wara nekk
1: da naka nekkoo ko ci lool nak da ngay dem nak ci médecin ba def analyse def radio scanner xol gis na ya quelque chose cheikh abdou lhan day wo ki nga andal lu ko wax yow mbarat bi ki dal ma ngeen ko delo ba alla ma ngeen delo ju xamna alla ma do tek mom ci xam amu ko dal du ko wax ne ko day defal
0: bu defé ngi yow dikki diko laaj lu mu doon mo ne da rañu dem ba ci kanam
1: ah len ila ila ila jaba fi nga duggal doy war
0: ha ila ila yalla yemena
1: te man na am bo demé malade bi sax yegul ci am metti tam jabaro yoy lo tollo
0: li ngay wax ni kay man daf ma dal man sama rak ji ma bokal de ak bay bi mu koy yobbu biñu xolé lolou ba jalal lañu danté biñu démé biñu joxé kayit yi ba wax mané ma aljuma bi di ñew insha allah rabbi dana delu wat ci jamm aydima bobé moy ab dejeum da mom ñu may wax mi ngi togg lek banana den ak man ñoo maasi danaka son rak la top ci man
1: tekki ko wax yalla dafa ciomp tuuti.

0: korfa ci touti ci af xam xamu say jox ko pour mu xam lool
1: yalla
0: nit ko jox defé lepp te lim ci jox ko ku koy xamal ki xamuko ci bopam mom ki ñew ci mom mom xamuko ci bopam ba taxna mom da yaakaaron da ci man dara wajim ko xole ba xamal ko de ko sam xam xam jeex na ci
1: filayam te du ko ko wax ni
0: xelam mom te xala nit ñi dañuy nit ñi fo mu nga dugg legi tax ma taxaw fi moy nit ñi dañuy jaawal ndax rek yam bu yowmal khiyamé kay bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé nit ñi dañuy jaawalé marsaq ak alakhira ak yowmal khiyam
1: ko ndal ñet ñu bokkuñu
0: da ngay diggu ñaan cheikh ba fer bi kay bu alakhira alakhira ma am lu ko jitu
1: lu ko jitu
0: alakhira marsaq da ko jitu
1: fa nga dugg ñet fañu bammel do dem ci marsaq
0: ah waaw wala bi dañu wax ne aljana da gëna baax lu no
1: ci yalla sunu borom di
0: waaw legi bu ko defé nak kon lolu ñu dox ci digëntu nak lijeenti woko te lijeenti muñu kay ba lolu day lu xawa yéme day lu xawa yéme digëntu bi cheikh mat manes na fe fanan ba tax na dana tax nit ki deug deug nak xol nak moy kan te xol limuy def nak
1: gis nga bokku na ci fitna ji gëna reuy ci doomu adama moy comme li nga wax ni legi nga xamni da ngay am lu lay metti ba nga dem ñu xol la ne la jallal barap sangam nga demat fofu ñu xol la ne la jallal gëna digënté bobu manam fitna bi ngay nekk ni rek manam bo nekkon muslim fim tollé muhsin ngay nekk
0: ah waaw
1: da amuto yaakaar sa bop sa dik sa amuto yaakaar di bop day joggé ci darajaay muslim jëm ci muhsin ndax fofu lim gëm mom moy jema selal jema baxal ndax fim tollé limi gis dalutum xelam
0: nek ci mosine waaw aw lolou li xam la lu leer la ndax lolou de fiñ ton ni sunu aéroport yi kep na doyna ci dayna ci misal xam nga nga dem aéroport am nit waaw waye doyna ci misal digënté fi ak son jëm sunu aéroport doyna ci misal fekk jogël fi rek né gis gaay dem di ñëw rek ni indi lu bari de tabax li indi ay conteneur def nangam nga ne gaayé fa jël dara fa def am nga bëgg de ak na mel lu war la nit ci war na ma bëgg nga jog rek ñu ne waaw gaayé dem bitim rew ñom li ñu jëlé fuñ koy jëlé ñu yéla Italie wala France wala Amérique wala nangam ñéla nga ne ma nga fa ñu yéla waaw du fa jex nga ne kon na fa dem na fa gaayé démé da di jog nak bëgg fa dem nak am na meluk dem fa waye nak yoon yu gaayé jaar ba dem fa ak bañ démé lañ wax wala lañ def ba jot ci ba indi ko ndax yow def nga nonom de ma jox tak sa tag rek wuti beles djaj ay bédé la bëgg wax ay rapport beles djaj waaw até yoro nga passeport wala bi nga ko yoré yoro bu légal wala bi nga yoré passeport bu légal visa neeku ci wala visa bi ci nek falsa la wala bi ngay dem am nga bi nga amé visa am lepp sax bu normal ndax yor nga arfa de poste té moy ab yobal ndax arsa de poste bëgg arsa la buñ nangu ci réew ma nga jëf yi yépp da ci am
1: ndax am nga billet d'avion ndax am nga billet d'avion
0: ndax bi nga yoré yoyu ba nopi ba yegg wara embarquer ci salle d'embarquement bi ndax yow fi nga jaar ndax police bi nga jaar mo wara contrôler say document waxo fa sax luy tax même bu document yi baxé ndax mom mi la ko ñom ñi la ko bay man nañ ko nangu
1: waaw
0: ak li ñuy bax bax dañ la ko bay ndax may gi du force man nañ ko nangu ndax mal comportement bo fa def wala ñakki tegen bo fa waré wala luñu ne bu ko fi def nga def ko bu té la kay ni baax baax ñu la yow do far dem
1: du far dem kay ya
0: day def ko du far dem
1: du dem de
0: té kenn du ko délo li mu joxé won dem mo ré
1: perte lay def
0: té mo ré lu ci am ci perte sax ndax dañ koy téyé dafa dem sax nak kay ci waxu bi gis nga cheikh amlan bo jaaré ci aéroport ngay seen gaay jall ñuy joxé kay li buñu xolé am buñ ci door tam tam fo ré nga seen waja jall nga seen ñuy taxaw di xol ba yagg commandant bi wala commissaire bi jog fim tok dal di xecci waji de ko yalla fil ni yalla fil ko yalla ci karaw de bayyi won la defal gel da ngay xol waja ñi bayyi len dab len yeen nga xane waji amul ci ñom soxla am ñu am jëm soxla len gaay ñom ci ruq xol len dugal ruq bobu nak yalla ci yalla musal te ruq adna bo gis mu ne ruq alakhir lay misal
1: ruq bi yaaka ci tass lay mi ne resultat bagui bi wacc ak befem mi rek
0: wa mo ko
1: li fi ak waccagul te ñi ngi rappel yow sa fidu kenn do xam nu mel te buñu rappel ba de ci ni fuy do wara dem yow kenn tuddu la
0: bu ko defé nak buñu ne tuddu ne diw sangam da nga deg diw sangam momay yu yu xam yoyé dana gëné rangoj way rangoju séddu bu lay doon rangoju jam
1: waw
0: rangoju ay xaritam daw songu ko fon ko akolat ko rangoñi mu xamné bu yeggé ci kër ga bayam dara ak yaayam dañ ko songu laj ko defal ay teranga ah profum bako don jangal dana ñew setti ko ndokkel ko njukal ko rangoju séddu bu lay rangoju mbé rangoju xol bu sedd
1: ci yalla
0: ila man atallahu bi qalbin salimin
1: da gis nga
0: yenen ko yuxu ne fo di ci souf rangoju tang jeur lay gel
1: da gis nga gis nga waxuma sax même rangoñi waye kanami sax dañuy wote gis nga ki joy aw nakar ñaare day ngaax ba gimin gi genn yu sal
0: da
1: la xamone xana xati li bale wax la ko te do xana xamone rangoñi bande wax do and ki makata mom la la wax motam may le ki joy aw
0: aw ay partneram yepp won ko gënaw pourtant da ngay deg ñëw daaya pourtant ñu dugumu jël fenn ah pourtant dugumu jël fenn
1: kon señ bi ndëkati aduna lepp
0: am jangal la motax nak yow mi tollu ci fayu mat wala ki tollu ci fayu mat na xamne lako def fayu mat mokoy duggal ci taal
1: xam nga
0: ko duggal ci taal mokoy soppi def ko keriñ ba mokoy soppi def ko dom ba mokoy delo wat ci seun ba ndax dembu garab guuy dundu le won guuy naat gu abi xot bu toy xet dundu fa am lire waw don mat fakka ca garab ga yelebal ko bakku mu joge ca garab ga donte ma ngay am njariñ ba tay moy ki tollu ci 60 ans wala mu tollu ci 45 ans wala 50 ans
1: ya nga wax digeenti bu danse na
0: koy mom jëm ci mat
1: ya nga wax digeenti bu danse bay xef kan
0: naw mi ngi joge ci toy jëm ci mat xam nga am na ñoo xam na ngay wax ne bu fay ka nak mu nak yi man kay lool ma affaire mag ñi la affaire pa yi la man kay lool fay mom mag ñako mom man kay lool mu may xaar ba mag rek ko la da nga mag tan mo la wax ne la yow da nga aksi sax pa fi pa yi toll ñi la nangam nga ne man kay fay mom mom yoy mom ay kene da may xaar ba yoy mom yoy du yoy nga wax ñu ne non seres bi
1: ci yalla tek
0: le kan mo la ne yow do de ci keres
1: te kan la jeunesse bi boy xol 45 ans la
0: ñi ko fi deg ñu bax ñepp cheikh abdallah biñuy def liñuy def ba tax ku xam ku am dara ci aduna ngir yalla di tawassul ci seen barke ba am ko biñuy am liñu am boba ñom nekkuñu fo nan senet nun senet bi boba nun ñepp leen magol
1: jël ko ci soxna jaar ak soxna maryam rek
0: sayyidatuna
1: maryam jël ko ci ñom ñaar
0: fanweri rek ñet
1: kessé la ñam de fi nga gis ko am
0: ñu bari jigen yi ci tollu fiñ toll ni
1: ñi gis ko am juroom fukki at nan la xalé la
0: xolal liñuy def fiñ toll ni liñuy def ak wax fiñ nek ah tiablan ki ñu woté bu ñu soxna jaar ca poroxan ñong koy siaré bu baax di siaré ñu jabot di siaré ña fa nek muy dem xalaat ne soxna jaar yi nga wax ni mu xalaat ne soxna jaar mi di bi muy tollu fi fa rek ñet la amor waaw man mi dem may kan man luma wara wuti poroxan man buma deme ci ki may fekki yobbu xol mo xamne fas yene ne ci yow melni soxna jaar xamne soxna jaar fañ koy def bañ ko fay def fu sori la won fu laqku la won fu lendem la won waye liggeeyam bu mag ba nak pestefam bu kawe ba nak yittem ju mat ji nak ragal yalla am ga nak taqwa allah am ga nak alquranam ji nak jangale ma jaamu yalla am ga lolou moko may tay maramba lamuy ruk ba yalla feñal ko bamne fang ba kenn do ko meuna fatte yalla def ko ci xel yi ba do djug mu def ko ci xol yi ba tabu soori ko rebe
1: la ilaha illallah xam nga fan
0: yi ñew yow yaagi dem diko sété yow yo top iphone 6 diw sey duñ ba mel ne tabarakallah bo demé sét dal ba gëna upp salat gëna baxi gënaar nga defa weñ monté makeup ya di makeup di tiktok di xef di xinap lool rek nga fay nekk bañ na magal gi jeex na nga daw duggal ci auto ba ga duggon ba mo yelo li mo delo
1: ci fi waxtan soxna jaar mané len mbolam ñu yor daari soxna jaar yi fi jamono ji ak ñi nga xamné da naka ñoy woté jitu nit ñi top len nañ ci xol ku ci am ay at maam soxna jaar amu ci danaka at yi kenn amon fofa ndax ko ci gis danaka mu yor daari soxna jaar juroom fukkat juroom ñaar fukkat jëm kaw la yor te soxna jaar mi tax ñi def daari yi mom fanwer at la mon ak ñatt kon daf na ñi dem ñep ay wa juroom len ci sahir leg duñ ci mëna jàngé nak kon ko lolu da nga wax né du am solo nga wax moy nit ki dafa wara xam bopam ak lo mëna dugg lu nekk da nga xam sa dignité xam li nga né moy lan xam li la fi indi ak itam yag fa nga jëm lu la fay lo fay fekk
0: way kat ba da wax ne acam bayil keur gu bon go xamne kenn du ca sax lo yag yag ci biram mujj genn ca ñat teela lambas yow kalay xal sen dem la kalay xal sen dem bas bala lambas nga dal di daara la jangal ñu na waja alquran nak soblan tabbat yada bil hadi wa tabba ma akhna anu bala lamu fangu won ak lepp rek day and ak mom tabbi sawara dalu yalla musul te pourtant doore la yoron
1: du bari sax
0: pouvoir la yoron xam xamu sayir la yoron waxuma nak bop xam yalla ak ragal yalla fa nekul won tem fogo ne aduna jeex tem fogo ne pouvoiram bi day sax dal jeul dolem jojé ak ngoram goge ak lolé mu yoral lepp diko tek ci kaw nit ñi japp ne mom lay dund ci lool rek
1: ci yalla
0: ba ku ñew diko wax ak deug sax duko nango deug dana xamé deug deug la waye pour mu arranger ko nak mu tek ci bakkanam
1: ci dund gu gatt gi mu bew
0: waaw bakkanay ko xamné boko défé yili man mu julélo ci jakka jo bëgguta julé
1: xol digënté bimu dundon don fi nguuru xol té lim teud lepp lepp te mën ta fi xéba yalla atté ni
0: Aaw.
1: Yalla mom da ko yakanti teggiko.
0: Aaw te nak attention day walé de lolu day walé kon ki la koy wal nak matna moytu. Wa amratu wa amalatu hadabi.
1: Waaw.
0: Ko ko wal du mom.
1: Waaw soxnam sa day.
0: Waaw pourtant amna kenen ko xamne nak bu jégué ni koy nek soxnam rek mu wal ko tax amna kenen amna kenen ko xamne jaar nak fenen soxnam mom.
1: Asy bint masahe.
0: Amna ñu nonu. Kon ko ko mom
1: ndax ke deng la
0: yalla gis nga deug yalla rek ko mo lu bax ko def lu bax rek am lu bax ko andal ci lu bax muy def lu bax ngay def leneen nit bo lege day am lu bax nga am leneen rek ko andal muy def leneen yow dal def lu bax bu fekke meunugul tagal bo lege bu amé leneen nga am lu bax
1: te gis nga baye cheikh kandonga da nga tudon legi bat bu am solo

0: kon yalla mi borom jamm te am ko to kum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm ñu bay nak programme radio IKB FM 103.5 ak li desone ci communiquer inshallah rabbi ci kanam bi di jere ngeen def
1: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
2: soxna mbeen jugal jeelati saqalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati saqalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di degg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fajar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teela jub ak waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi tejal njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg gu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delphine naa di woyaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotere gëlal sa postu tek ikasa 3.5 ay fréquence bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ne ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépu baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat di undu ci tënk soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. mo seppuñ dajale wo ji nax ju
1: rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd wol ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ngeen deglo tan ji nu la dire jaay ba ula ay wala ba
3: UKAP FM
4: mat mat na bay ci rew
5: alam yaa dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be abdom da koy sukkal
6: den nga walam jaay di wax ne salaax bukki beut gunt bant lukki beutam
3: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
5: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
3: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeenu bunt ya ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
8: da wax ne ku fay say bop fay say non
9: xolof jaay neena setal guma fekke safam tuyom duma jaxal
10: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ku bëgg sa mboros baax bala nga tamli xosal woñ bi
12: la bar wol nampu boy bajant
13: lu ëpp rek ci biiru xaban te ki ndegu
14: xolof jaay neena seydu bubbu ba fa la neex sumi sanni
15: tak takal mbop baxalutung bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: olof njaay neena luy naaw moo neexa sànni
18: olof njaay neena suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree
19: olof de dafay wax bopp budul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
20: njaay dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
21: wolof njaay neena ñu mën a kott amuñu mbaam
22: wolof njaay neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
23: wolof njaay neena ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw
24: wolof njaay neena fu ñuy feesee kenn dafa jooyu gurum
25: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko
26: wolof njaay daa wax ni atub gaynde forlu tef
27: kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbokk wala mu bole koog ban ba na paaj
28: lof njay daa wax ne rangoo ñi baadoo la
0: moy sim cerey bour
25: cheikh bal wala ngey dafa wax ne ku dem ba ci allah ba mere sa bam tax nga ray ko da nga yoon ko souf
26: wa wala ngey dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
1: wala ngey ne la reg mo jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaye
2: wala ngay day wax ni ñagu adina uta jërul yalla torbo atam wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamulaw
26: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
1: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey ngay yaxu yey keut yax
26: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
3: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
26: wala dana aduna de bu cere way def nako laalu
4: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba beug ker bu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
1: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
2: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo andak mo ngoré di moy kakator melokan wu ko nekh mel wolum ñay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rangal dara jeex dara laax toy
26: wolum ñay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeex na
3: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosana
1: alof ñay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép la ubbi
25: alof ñay néna ku sax dembu tabbi do ko sami xéeram jàmbor
26: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy bala xel
2: ma ñi dañ daan wax né bopum jax ngay yag na bëkkum ñak té kenn mu so gis mu né bayam sékkel mu dig
26: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taaf
1: yalla wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
3: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
26: señablat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut
2: wala ngay néna man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
1: wala ngay da wax ne nagu dul bo chamé so wu wex santal
26: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jeurul yak tay nelaw
2: wala ngay dafa ni ñew laat wala ngay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
26: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek te du sul jëf
3: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros ma jagadi
1: sax bu dekké loxo jëf jëf
2: wala ngay dafa wax bu ñu ñu sa borom kër yek sa dom
26: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw te ci xéena yëgu
3: waxi wala
26: xadda mi ngi bëré ko taw te ci xéena yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
3: photo photo tagalul mbam ak nopi
2: jappan do fot fot mu xéñ bëx
26: kelim gi su ko lay nga waye regal
3: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
26: denc kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun wala ngay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fa la wala ngay den nga sum pullo bu lu ci yore goj nga wé su ren ba
3: betap tan jël na mi def sank lañ
1: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
26: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
1: borom konku yegut borom larmel
26: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé du ko defal
1: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
2: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam legal ba mu tadi nga fop
3: ciwol du tepp dom jëbëtt
2: yuddu bu ngi jëbëtt la dañu bëtt di fa sof
1: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa mbojjan fu mu taxaju do wër sa tour di wëré la
3: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko picc mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
1: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul
3: samam ndawol ba bari weñ
5: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko ma nak wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru ndro ak mos mos nit ndro ak siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawar ak mos ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
3: yo xam nga siru le
5: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax di deg beubator
6: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
3: legi ñom ban jam nañu wara nen
6: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
3: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
6: ah buy nen day yolal
3: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misalab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la magni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangé jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man andak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
7: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go
8: UKB FM

0: taxé bu ñëwé ñu jël ko jariñoko ba nak la isap rek loolu ñu taxé wutal ko aw yoon wu mu jaar ba ñu man ci bay nor ak nawet parce que kat bo xolé fi ne ni fukk wër ak ñaar sénégalais yi danaka wër ak genn wal lañ ci bay su baxé man na continuer su boné ñu tok xaar té wénet lolu réew mu bëgg souveraineté du ko gënal ci bopam té am ndox mo xamné mi ngi wër di yaq ay kërëk ay tool fu nek nga mëna organiser ndox momu bañ di ci bay nord ak nawet sénégal limi am ci ndox mën nañ ci bay nord ak nawet bëc dem rek dégg na matam ge danaka ndox mu bënd mu commencé na yoyu buñ ko état bi organiser mu wër sénégal wër ci all bi dég yi nga xamné manam mi ngi ci all bi tay buñ ko dalé won dal bu deugur bo xamé dañ tay def plastique yépp moor leen ni bu tawé ba paré dég bi bu jëlé ndox ndox ma dana fa nek danaka ba deewel kon baykat yi man di ca yépp nek fofu man di ca bay li di ay dég ci sénégal kenn xamul num toll kon lolu état bi dañ ci bayyi xel ñu def ay yoon yo xamné ndox mi ni ci tax yi di walwalé ci mbéd yi da fay mëna jaar circuler ci all bi ñu defal ko baraas bo xamné don tane 1 mètre lay guddé wala 1 mètre sax bo xamné ndox bu taxé du guddu sey ko defé bay sax yi man di ci bay réew mi mëna dox lu jëm yi dëkk bu né ñu xol la nga xamné mo fa dox yi du ko fa bay bu ko defé réew mi gëna nat lool dal mang ci bayé lo xel ñet alhamdoulillah
1: Rive 33-976-09-09 tay sandi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ay yow 33-976-09-09 UCAB assalamu alaykum
2: wa alaykum wa rahmatullahi sun top
1: mbacke
2: ñen faana
1: san serigne bamba bu wër
2: dañ leen def jamm xew bu bari ci réew mi
1: amin
2: yalla sant ñu taxa yalla fi yag ci nga xamne ci dem mom ni manam tele bi bëgg na Seigne Touba lol mané dem mom ku dem ci bi dëkk man day dem bu dugg na auto manam demon bori gëra gogu katrier waye gaay bari fofu ci centre commercial Seigne Blad waye ba ngay dem dimajam bëgg mëno dox ci bi ndax mbolom fess jël nga xamni wote bu ko wuy comme magu Touba dum dama la bama daldi dem ba ci gënaaw ko ci du xadir ba dox ci yoon wo lu sori doko fi fiix ak sare nga doko ay manam suñu pap manam anarchi bi ci bir dekk bi di taxar gog gis na fay fos yo xam manam ci dana ci bu ñu digge télé dina doyna wa dal ci fepp lu nak anarchi bi ci bir dekk bi ak fos yi ah do yaaka nak manam ci bat na nit ñi seen bokk min wara dekk ci dekk bi mom man ak ñepp ci yam dañ ko wara di xolaat dal ndax manam dalit neeg yepp rek nit ñi do ko fi def ay jinu bi fuñu ko fi ci defu ko manam nit ñi donc xay deug da ngay gis mbuss yo xamne ci tan ci ñu dëkk yi sax tan mbuss yo do xam lu ci nekk han muy lo xamne lu wara jël ci dëkk tuwa gi señ bi señ borom mom da bëgg mu melna makka ak medina wa makka ak medina makka ak medina ge ay nit yo nga fa def la fa nekk ay nit ko fa def am seen pastif la nga xam mom la ni wote mu nekk ci ñom waye señ bi dekk bi billahi ba bo dewe ci yeen rew yi nga xamne ay nasal dong ba ñew ci dekk bi ak senegal gi nga xamne manam legi señ bi dafa dess lu bare dafa dess lu bare waaw ak nguru mi ñi jaay nguru mi nga xamne dañ koy jaay ci auto yu magga bi han hopital yi nga xamne señ manam nan wara faj mu defini ko han nga xamne yow day leer rew mi mom ah yalla yi musul waye dal baram gi utiliser lo xamne manam ay febar dong la jox ndax mbuus ndox yi sañu dis ñing ci wax mais xol mbuus yi ndox yi ci Touba da ngay jënd ndox mo xamne xamo fu ko defare lek yo xamne ñing ci mbedd yi han weñi di ci saw ak yeneen jaay kati mango yi han muy lo xamne yow sañu dis seen bop ñoo wara def seen liggey ci dëkk bi manam bañu seen mu sam mu dem seen mu demba lepp lo xamne war nañ ko retirer ñu retirer dem ci ko ci allo bind ay verbal han transport bi melni manam dëkk bi li ci wara nekk depp ñu war ko régler manam ci secteur bu ne dafa def ci wotu deme non bax na jere jef
1: 33-976-09-09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawati ndam assalamu alaykum bismillah

0: barku wa bobu la xam bu fekke ne compétence moy wurtu defar teul deug ciek bi ne ci keur di sey wurtu joxat départ waye bu mëne joxat départ ci posa lu rafet lay doon lu gën lay doon kon lolu nako baye xel bu baaxa ba bu fekke ne mo wurtu defar teul waye man nako nako def ngir deug bi man dal lo la mo ci lamakoy wax dina ngeen def
1: 33 976 09 09 Kikab Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar Dugangi bo ci ndam daro ni mo xabir sen detaay bi di li ni waxtane ci Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
2: alaykum
1: salam da ñi ziar bu baax da kay gaja ga ñi sant kay
2: waji la waji mo
1: a mor mor ndjay
2: waaw
1: waaw may tegon du gadjega sax nako wangew waay ni sanu baxa bax deugay def na ma sall
2: deugay jere yewti ngi
1: tay waay wax wax wax ni ah tay bu lan la damay gis ndox may xawma ndox lan la fan la mo ci bir keur gi la wala ci mbedd bi la parce que man dama ko gidde mo xawma lu bu doon ci buntu bi non
2: waaw
1: wala xawma la dama nan limon doxuma touru la wala tew bu yakko la lan la
2: ñen tew tew mu ci santara mag bi
1: la ah kenn defal ko kon batay
2: batay ma ngi ni xadi
1: dal kay xaar bu ma pare mo xadim law legi inshallah rek ndox ma bari na lol baana inshallah baana baana jere jeuf ñu sant ko gërem ko bu baax baax ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 kaddu gi bo ci ndam daru alimul khabir ICAB assalamu alaykum
3: salam alaykum
1: wa koy ma ngi siar bu baax
3: siar mbey ñi lay jaar
1: wa koy jere jeuf
3: man jaay juma ci cheikh salu
1: wa koy jaay
3: lay jaar wa koy
1: jere jeuf
3: wa ñi sant yalla sant bu baax mu defa ci bësu demb bi ak yalla bari na jariñ lool ma sha Allah jang xati de jang alquran ci kerullah ye señu lool ay ngeenel de gën graw tamit moy aspect économique xolal do marabe ni jatt lo jaay mu jar vraiment sumu doxa mom ñu koy ñaanal yak ci lool te tek tamit ndaysan bernde yi fune wala lu ne way indi ko pour bernel talibi señ djubaay ndax muy lu am solo def bi dal vraiment sant nañ ko di ko gërem di ko ñaanal mu yag ci lool mbacke
1: Allah mo windi sam
3: ci top na no bëgon wax ci mairie Touba bi ak Touba ci kanam te defa damay deg gaay mel lu leen di xaw wujeele te ñom ñaar bokku ci mission Touba ci kanam ay mourid ñoo dajale seen ñak pour liggéeyal Serigne Touba mairie bi Touba bi nak de membrement de l'état la nguur presque xaj bi nguur la ben di ci tekk salib social motax ñu yox mairie bi Touba mais bokku ñu ñom ñaar mission parce que même sen marché ni ngui koy def mo tax mairie buy def mbir man na yeex Touba ci kanam buy def mbir man na gaaw parce que ni joxe sen marché lu doon ben parce que procédure bi marché bi wa mairie sen procédure yi ni jël pour nga mëna am marché accès pour défar dara yomb par rapport ak Touba ci kanam parce que xaal buñu yoon mourtier len ko jox ñu man ko liggéey bu gaaw bokku ñom ñaar motax damay bañ ñu défar may tégg conviction ñu len di mel lu len di wujjé ndax bokku ñu mission parce que ki démembrement de l'état état tax mu jox ñi ay mourid ñoo dajalé sen ñak di def ci dëkk pour liggéey Serigne Touba kon ñom ñaar bokku ñu luñuy liggéey buñu leen sax naan dañ leen di jéma fusionner loolu amul jëri Touba ci kanam mom limi dox ñu ci dox limi def kon seen slogan bo joxe laaj lo mën def ko ci loolu mom lu wër la slogan bo xam yaang koy gisse luñuy wax di wacc ñom kon seen dañ biñu tracé nañ ko jaar bañ naan dañuy jéma fusionner Touba jéma contrôler mais non loolu seen yoon nek ñom fi ñuy dox baax na lañ ko dox léegi nak suñu xaar la yoon parce que recette bi ma dama ci fay ma samba ci fay ma dembi ci fay kon obligation la ñom man lay gis résultat ci ñoom xam nga dañ ñewoon daaw pakistan bi 4 milliards yi dañuy defar ay route secondaire ci dëkk bi man nañ ma ban tali la fi gis wala ban hôpital lañ tabax wala ban école lañ tabax man gis moo vraiment man tegguma ci mo tax mairie daal buñu leen sax di jéem ak boole di tuddu Touba ci karam di tuddu mairie bu Touba non non buñu leen boole bokku ci sax nak ay ambition ñi ñi lañ jëm ñi tan ñi l'essentiel ñun ñe lañu wadd critiquer ñu génn suñu xaar diko tek ci table diko def ñu soxla parce que ñun dañoo bokku ci dëkk bi di fay ay quoi kon nak mairie bu Touba mom ñun am nañ droit diko laaj de exiger ko li la wara defal jere waye Touba ci kanam mom franchement yoon bi mu jaar di ci dox ci continuer te bu jema sax xol ñe lay def buñ def jere jeuf pasteur jere jeuf
1: 33 976 09 09 ECAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndal tay sambi la dañ leen di baye kaddu gi ku ci nek nga xol fo bëgg addo mu rafet nga do ci ñu and ci ay yow 103.5 Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaykum.
4: Alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Wa ka ñu ziar ba
4: ñu lay ziar.
1: Wa ka jëlé
4: yeen ñu ci jamm
1: ni sant kay
4: alhamdulillah. Sala di waxar ci ndox mi rek muy def day tayna ala ñu ñaan yalla mu continue ni rek baña kar dal la difut waye nam xeyna xeldi wul ni wara xeldi waye nak karaj mom dafa bon bu ñu yalla timbal dal ni mo meuna continue sax amoy ba magga ci jall sala wax deug yalla ñu ci sant baax baax baax amna soxna ci faral di wote nak sant seen wax deug yalla ko gi tam de lamay jamba wa deug yar ko ci meuna dimbalé nang ko dimbalé ba ko xamné yow sani bu sen nga dugg ci radio té la ngay laaj afkan nga koy laajal en tant que mom dongo da naka sumay bo dé moy dugg ci waxtan bi di son kon walant bobé mu am li nga xamné bi ño yor deug bi té man ko ja dimbalé bi day wursul nang ko fa dimbalé ndax woon ngir jëfi bopam ko xamné nak bi sen nga dugg jël sa crédit di woté di wax li nga xamni moy sa jambat ci point ko ca man dara te am responsable ci dekk bi war nga fa dem jappale ko te yalla tax bu lolou jaare ñi ngi leen di sant baax baax di gërëm di ñaan yalla suñu borom sun ñaan yi ñu ñaan dem sa borom nangu ko ndax ñi ñi yitté won nañ am ndox mom ndoxam jamm ak salam ak bari na ñoo xamni bi ñanga sëgal seenu jiwu di xaar mu taw amna ñoo xamni bi jur gi nga xamni bi moy jur bu gatt bi amna luñu lek ñi nga xamni bi itam ñoo yor geneen jur sabu ni ngay jënd ngoñ ni ngay jënd ripass da ngay ñëw te yu yépp bu yalla tokkoro mu taw am na muy déme dara xaw ci reus tuti kon ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu ndoxam barkel mo xamni bi dana mëna dimbalé ñi nga xamni bi ñoy ba ak ñeneen sax ñun ñi xamni bi ño nekk ci dëkk dëkk bi tangana tangor wo xamni tay bu tawat mu tané kon dal ñi ñaan suñu borom ñaan ñi fa ñaan dem yalla dang ko te bayyi sax momudu muntaha mbacke may ko wër ak yaram barakat sayyidina muhammad rasulullah lu xamni
1: da ngay tuk tay djegul serigne mam gorli xere de tay sambe la dañ leen baye kaddu gi ku ci nek yaay xol fo beug addo mu rafet ngand ci ñoon di ci ak yow ukap radio université cheikh ahmed bamba 33 976 09 09 33 976 09 09 ukap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawa ci ndam seen jotaay bi di li ñi waxtane mu doon jotaay bu ikap da leen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi altine talata ay tem alarba gaaw ñu bayi leen kaddu gi ni ci tay kon kaddu gi yenako mom ku ci ne nga xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñond ci yow ikap assalamu alaykum.
5: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Ak ñi ngi ziar bu baax
5: ikap seen bay neen def
1: ñi ngi sant kay
5: seen di ziar baax ni wa ter bi ñep
1: jere jefati
5: waaw dañu bëggona addu ci tali rek xam nga Touba mom tali ci laaj defarat dafa bari lool yaxu yi dafa bari ci kaw tali bi bax yi dañu sétlu ni nak bu magal Touba jussé da nek ci période yi ñu tollu bu démé ba def lu yees fan wéri fan tali yu bare bare bare bare dañ leen di gas ay bax yo xamné bax yu xoot lay nekk yoo xam ne waxuma la ñi fi dëkk tëg ngent sax mais lor gi muy lor ñeneen ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te xam ne fii am na barab boo xam ne barab bu ñu war a wattandiku la loolu dafa ëpp fekkoon ne daal mairi li nga xam ne mooy taxawee liggéey boobu mënoon nañ di dimbali population bi ci li nga xam ne liggéey la bu mënta ñàkk ci ñoom ci ñuy liggéey ko ñu bañ di xaar ba màggal gi def lu yees fanweeri fan ñuy soog a sunal nit ñi nit ñi di seggee nu nekk seen oto yi di yàqu fu nekk pax yi xóot na lool te da ngay gis ñoo pax tali boo xam ne dañ fay gas pax yu tegaloo obligatoirement faw nga jaar ci biir pax te pax yooyu mën nañ faa am ñaari fan ba ñetti fan kenn du fa agsi ba mën koo liggéey wala ba bala ñoo gasum pax mu nekk loo xamante ni buñ ko gasee ba noppi dañ ko mën a liggéey 24 heures wala 48 heures ñu fàtte pax yooyu maanaam demaat ci yeneen côté mais da ngay gis ne dëkk bi dafa bëri ay pax lool loolu moom liggéey la boo xam ne dañ cee laj bu rëy rëy ndax li nga xam ne wóor na la ne da nga koo war a liggéey war nga cee góorgóorlu ba nga xam ne balaa gën ni Seydou Touba yi di commencé dugg ci biir dëkk bi bu ñëwee war nañu fekk lépp taaru waaye dëkk bi daanaka tal yi dafa bëri lool ay pax loolu daal moom nekk na loo xam ne seetlu naa ko lool te bëri na ay gàllankoor yoo xam ne mi ngi koy jural borom wote yi. Beneen bi ci wàllu ndox mi Touba ku ne xam ne ne période magal ndox mi day manké légui nak lolu habitude touba la kër gu nek japp na né war nga gor gor lu bo donte benn baté la sax nga am ko ci biir kër bu ko défé lolu mën na la musul ci li nga xamné moy ñakum ndox mi ndax li nga xamné année bu jot mu nek lo xamné jambat lay nek té wax dëgg yalla baté am ko cherul burigo yi nga xamanteni ni dañ koy jaay ci ay barab yu bare bare danaka amna ci burigo yo xamne boko amé rek man na la dimbalé ba nga xamanteni manké ndox man na la baña sonal kon population bi tamit nañu yewu ci côté bobu bu ko défé ku ne xamna ni Touba li fi nek ci ay forage lepp bu lepp jaaroon lam wara jaaré yo ndox du manké waye nak li nga xamné bës bu nek nga am jafé jafé bobu donte bu féké amna ñu defut seen waré yow fexel bo li nga xamne yalla dogal na nga man ko defal sa bop ngir meuna muccu ci manke ndox nga dimbali ci sa bop dimbali ci tay gam mo gën sax ane ngay kaas ci lo xamantene da ngay sunu sa bop waye li ngay wax du tax musafaru kon ni dekk Touba lolu buñ ci gor gorlu won manke ndox mi man na nek lo xamantene ni dana am waye mon nañ ko baña yek deug deug deug deug tax man mi amon na burigo bo xamne daw la ko jëdon amon nañu manke le won ndox waye ñun danaka yegguñu ko lol te lu ma def ba am ko lu yomb la ndax xeerul nonu kon nit ñi nan ci gor gor lu bu baaxa baaxa baax conseil bo xamne dama ko doon jox population bi inshallah ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëjëf
1: 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam Dar Walum Khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sand la dañ leen baye kaddu gi ku ci ne nga xol fo bëgga doom rafet ñu and ci ak yow assalamu alaykum
6: wa alaykum rahmatullah
1: la kay gi ziar ba
6: Je suis un peu plus de temps. Bagam bakke 300000 francs dako ma nek est ce deuk def nit ñi mëna ñu amul ay moy mëna def ay bagage hein wax gi kay moy ñom ñi ñu teng dox mi ñoo wara faire dox mi ñew xam ci keri waye ne wuti bagage koku koku koku koku manam wax gi yaako waaw ko xar bo xéttu ba ay bourse ñu la lay jox ak bo xé koku bagage ñu ko dafa bagage bu baax da yom 300000 francs dako ma lolu nak ñu ñi bay di wax fi ci ari tam comme lumay wax moy comme nit ñi tay dama koy sélu ñent fami ñi li da fa bari limi manki client yi di pour dem da ngay taxawa tax dama xamul nak ko waro xamna xamne ñuy meuna pambay mom gité ki ribé yi dañ xam way ci ari dal mom tobi danaka ari wa danaka lu man ay 40% dañuy taxaw ko dañuy mu ay xerat ba xamul lu ko waral dama dañu renforcer auto yi zone ali ibrahim ñu son nañ ko sori ko ci laaj danaka lu man expliquer lu bari ay wax rek bay la ñu ngi dégg rek ñi fay mene pambay ñoon bu ngi dégg ali ibrahim ñu mom fekk nañu renforcer auto ay ibé baxna
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5 UCAB FM assalamualaikum bismillah
7: salaamaleykum
1: aleykum salaam da kay jël ni sant kay
7: ñu def pap li ñu fatlu mooy suñu marché jarum lande rek amna liñ tay ci wax leen ko mu ngi dara nak ñu tollu ñu fatlu rek ay ma damay dégg ni maire yi moom amul compétence di wax tal moom ci bopam amna benn émission wala benn interview ñu dem wax maire amul compétence di wax tal té légui dégg na moom ñu def tal li defar moom moy defar wala gouvernement moy defar wala kan moy defar da lay légui ni moy defar def moom defaru day laqo ci ginaaw kenn rek ni moom la tétt moom dañu liñu ñor moy dañu war ko la tay ko la ñepp xam ni maire mo war defal marché ndax lepp mom mom wax nako ay mbokam ay nit ñi tes ci mom wax nako comme moko wax nako dañu xat yalla ngi ñekoy laj bu defal ñu mal dara mu nañ ñu wax nañu wax wax ba ton way nak mën ñu bay ndax dañu ko war laj nda wéwi fa do ay ndaw ñu ci fayé ko da ci wu dañ leen fay sax tuba ñu dem mom soone dama fay rek dafa am lu mel ni del fay deug laj nga wara laj ñan ñi ngi fay way nak li ñi wara jox mo ko yalla delu wuñ ta fay gi mom lañ ci bëggul moy sa buñ soxla mo ñu defal lool mo tax ñi wax ñu rek liggéeyal bu laj jox leen ko ndax ñu soxla mo leen defal way nit ñi ngi koy jox way mom joxuñu ta lool mom yaaka na lu mëna ñakk ay nak da mom dafa wara jël lo xamne ni moy nit ñi russe ngi russe ngir ci ko fi tek war na ñoo russe tamit ngir mom tamit ci ko fi tek ndax wax di yalla jox nañ ko ciir lool ndax mu ne ci fay wax len lay dara ndax ci ñi ndax dekk bi ñepp xam nañ tan ñi bëgg ci len lo xamne ni mom lu nañ ko dugg talib waye nak bu doon yalla mairie da mom da na ko defa def tam ken tek ci ndu ci neexal mañ ko ñaan ndax lu war defar na ndax comme yaa yaangi fay ak mom bu defar jël nga war defar ane ngit ak yalla nga ni jari fat do defal mom ak yalla mom metti na lol ak ñu ci mat xam nga ni met wa Touba gep am nañu sama mal du dangay ak ñet ak manu da ba legi ni mer bi defu ci dara lepp lu mu andena ko def buñ ci bu dad agge duñ ci ma def lol mom ñak respect ba xamne ndax kilifa du wax muy dañ kilifa bi wax warna xol bu baax limi wax man xol na man nako mu da ko def bu ne lo xamne mënu ko du ko lol mom wax bi yalla ñet xam nañu mom wax bi yalla mom amna ci lo xamne kan mom ñatt sonku kadom te kilifa warna sonku kadom ba lepp lu wax muy lu nak mbam parce que yeen waay lu gis nañ mom dama japp dal faalu do mat dar mu nan ndax wax bi yalla ñet at ñoy laaj fel nga leegal nga wat bo laaj te tay ndaw di ñew di fayeku ñu lay fay wax yalla nga man wax don te nit nga wax la nga man ta même bu do am mbam bu bax nga sax mu def ko ni jappal ci mané bi jall nga xamni kat ki te ñu di fatay yeen waay nak mom di bopum wax yalla ci ma tank mom tek ay ndom nak ñew ni mu xol ci ay doog lay war na ñaar ay bu baag lay dal mu ci ci benn tax waaji ci tax waxon war na man ni ki kat amna yeen defal lool mom ñu ko dool diko fatto xay so fatto ko waye nak ñu fatte war lool li man ndax ragi mom ñu ngi koy deglu ñu ko deggal tam ñu ngi koy deglu kon nak ñu ngi koy deg ñak am yitte la rek ak ñak ñoo te jox jër lool rek mool bané moy walu ndox mi fat ñu dimbal lañ ci mom wax di yalla mom ci ma tawandi ma ngi wati baax baax man tam keur mom gud par gud lay xel bala xel foow minu jot jëm inner ba sen keur la lay xel lool nak met mom tay nak mag ekir way nak ni ko ñi nga xam ñoo yor walu ndox mom ñu gën di goor goor rek bu ko defé ñu gën ci def ay yitte ba mu man di mat ndax magal mom ñepp xam nañu lool ndox te li nga xolé mëna ko jël defar baaj lu wax ci lu wax tan lu am tool ko ko man mom def ko moy gën way nak soko mën timit ni gën de bari ba bo xam ci mat ndox ci dimbalu ndax Touba mom ñepp xam nañu mom magal ndox mom tay na nekk lu lu bes way nak war ñoo taxé ba magali taw ñeek muy gëna wañé ko ndax lu ñu lu ma jangi xali ya ci jaxal ni war nañu def taw ñu rek muy gëna avancé way nak bo ñu def lu ñu romb rek nak bu diwene rek wara fatte way bu ñu ñëwaat ñom mom ñi ñi jir dekk war ñu def ay te baax ko jeer jeef par ngeen def
1: 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaan ne tey samedi la dañ leen a bàyyi kàddu gi rek ku ci nekk nga xool foo bëgg àddu mu rafet wandi caa yow ikab assalaamualeykum
8: asalaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
8: ndaw cheikh
1: mbacke
8: maa ngi lay ziara bu baax
1: daaka jërëjëf
8: ndongo si ablaar
1: daaka
8: maa yaa ngi ci jàmm
1: ñuy sant kay
8: ñuy gaare mbokk yi bàyyi xel bu jotaay bi yëpp rek di ñaanal patient mahamadul mu taxaa suñ borom jekk ko ci loolu te mekk wér ba sumu yaa den sumu na ko ci lëggee suñ tuwaa mu def ko na ko bëgg dana ànd ko moom di ko ñaanal ñëw suñ tuwaa gépp di ñaanal yàlla def jàmm ak may ne jàmm di fat teew xadit waaye ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax di wax ne nag ñu ngi bàyyi xel nag bu baax añ lu ci bëree bëri ne daf ñuy jekk ci ay jiwa suñ mën a dugg waaye daal ñu ngi xam ne moom ñu ngi bàyyi xel te it bari na tamit loo xamante ni tamit suñ ko jotee it jëm ko jàllale loolu it moom ñu ngi ciy dox ci suuf waaw kon ne ñuy ñaan daal lépp lu fi waay jàllale ci ay jàngoro yàlla na yàlla def moo am saa lépp lu saafaraw yi ci nitit boo dugg ci barab di jàmbat ba loolu saafaraw tamit da ngaa war a duggaat jot li ak cent mu jëgluwaat waaw waaye war na ci sama kaas ñu ne bu ñu duggee bu jàmbatee bu saafaraw bu dat ma naan jël rek bu fat ba kela ñuy amaat ay jafe-jafe kenn lu leen ne def naa du dugg waaw ñu ngi siyaar nag sëñ Cheikh Amar moom bu baax a baax ñu ngi koy teewlu ak di ko bàyyi xel tamit ak mbooleem émission yi am crée yi yëpp daal waaw maa ngi siyaar nag Ahmadou Khadim ak gars yëpp de waaye ñoom daal ñu ngi bàyyi xel bu jotaay bi daal dañ ne jot gi léegi moonu xaw a tënk ba xañ nit ñu bare bare bi di gën ni sëñ Khadim moom ak moo tax jéetu waaye nag jot gi ak tënku daal moom moo mënu jàpp waaye maa ngi siyaar bu baax a baax yow ñu ngi lay jaajëfal nag bu baax di la gërëm sa cant bopp waaw yow moom wax dëgg yàlla kulëre la lanu yàlla boole te ci ginnaaw yàlla tamit ci royo bi a jaare waaw te loolu ñu ngi koy xam dég di ko ba bàyyi bàyyi xel sax di ñaan suñ borom defal ñu ak dégg ak topp ñu bokk ci ñu defaral sëñ bi ci dëkk bi ci jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Kadim Gueye ndongal Cheikh Abdoulaye 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam 100

0: ngeenjeuf mbokk tare bi nga xamantene waxtu wi yene nga baye xel plateau bi nga xamantene ñoo nank yoonu ñu ci ci barab bi nga xamantene baye faari fi lañu fassiyene digël fi lañu fassiyene jëfé digël li nga xamantene sir muntaha mbacke bashir moko joxé rawatine fi ñu tok nak wa ñaari baye faal mo fi nek rañé nañ ci serigne fall fall mu serigne mouda menta ak serigne mustapha war bi nga xamantene mom mo fassiyene jël kaddu bi ñu baare ngeen taw serigne mustapha mbacke
1: serigne ablay fandar mi ñuy woyé jawri ñu war wi
2: war waangi
1: ne war waangi ni batay serigne baangi lay nuyu di nuyu sarak yu bax yi ak sa mag yu bax yi waye ya fi gëna jégué nak ne ñi nga bokkal ne ñi nga bokkal ñi fi ne ya fi gëna di mag mo tax ñu tek kaddu yi ci sa loxo Mohamedou no sante Fall Mohamedou Fall Mohamedou Fall Mohamedou Fall yaak mbolo mi ngay waxal yaak mbolo mi nuy waxal kaddu yi nuy yëkëti kaddu yi jëwriñ jéttok la Serigne Fallilou Fall jëwriñu Serigne Modou Aminta ñu ngi ñaan sa borom mu gëna yagal ak tundam te gën ko wéralal mok njabotam gi mu togal di njabotuk Cheikh Ibrahima Fall gap kaddu yi ñuy wax ak yow dafa mënul ñak bo joggé fi ci mbar mi mën nga baña demati fenn ci njabotu Cheikh Ibrahima Fall gi ndax kenn lanu ben lanu ñen lanu kaddu go ci deg deg nga kaddu yeb rawati na kaddu ki ñuy waxal di Serigne Fallilou Fall ne ker go fi dem moy tawu ker ga tawu ker bay nak lo def ci ker bayam mom nga ko defal kon benen dal bo fi dem la Serigne Fallilou wax ne borom dal bala ko waxal ci mbolo ma mo ngi nuyu njabotu Serigne Touba gep nak su waxtu wi jotté ba wacc jot nga xamne liñ doon def lo nopp nañ ca kaddu yi may wax ak yow moy sunu bi yewé ko ñun njabotu Serigne Modou Aminta Tafal fo dem rek su yobbo jot li fa kaddu yi ne biñu woyé mbolé mouride wo l'islam gap wo njabotu Serigne Fall gi ci l'islam lañ bok biñu bougé kenn ku ne da ngay dem fa sa jawriñ nak ne fa mom lam bëgg ci wote bi nga diko defé fa mom mo waral baye fall ñu bayi len fi ñu ber len fi ne baye fall yëp waye baye fall bu ne nak fa mu tok mbolo mako wër ne mom lañ dafa digël sen digël sen dig ak Serigne Touba sen dig ak Cheikh Ibrahima Fall mbolem mbolo mi ngay gis rek ku ci ne da nga ne fi sa ronu jawrin gor ñak jigen ña mag ñak ndaw na ne jawrin ci nak moy wax ak mbolo ma waye ken ki ken rek man da wax mbolo mepp kado yi Serigne Fall lay waxlo jawrin ji mu koy waxlo mom ñi mu togal no bokku lepp moy ñom ñoy mom yoon we baxoni rek ne li Serigne Fallou jekke moy sant boromam subhanahu wa ta'ala ci bindi gumu ko bind def ko moy doom adama ne budul won doom adama ki tax mu def lepp te mu jaarale ko ci melo wa ne xewal yalla gam ya kon du ci mëna xewlu kon nak mu ngi sante boromam ci def gi mu ko def muy doom adama di sante mustafa sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne motax ñu bindu ñu ndax su du lon mom duñu ñu bind ne bonul bon aw xelam aw xetam ne lol lepp ci cient serigne fallil la bok ne serigne bi waxale ko ñep nak di sant serigne touba mi nga xamne mo andi xewale suñu borom yi ndax bu ko andi wul won duñu ko mëna xewlo di sant cheikh ibrahim fall mi nga xamne li xewale yi bari bari bu ñewul won duñu ko mëna xewlo mo nu won nu koy jeriño di sant mourid yi nga xamne ne tolum serigne touba bi wote serigne touba bi ñoo ci wuyisi ak ñi amon yene ñew te mënu ñoo ñew ñi ne ci bir rew mi ak ñi ne ci bitim rew di sant mbolo mi nga xamne ne binu mënu na woy ci itam ndax am sori sen jëf ñew na fi ndax la gayal serigne touba mom da ngay bolé yobu sa jëm yobu sa jëf bo sore ba mëna wone jëm ji nga wone jëf ji te jëf jangi nak ñew na ne ñu bari indi nañ sen jëf ci wotam serigne touba bi ne munesul nak ne ken rek di serigne bi batam noko ko meuna jotli nun jawriñ yi jawriñ ju nek amna ndigalul mbolo mako def muy sen jawriñ bu mbolo ma tewé ci bes bi na len jox cantu serigne bi na len jox ngaremi serigne bi ñu deg ko ci alamé ñam lolu ñepp ci am digal kon nak yeen mourid yi njabot seigne modamin tabal gi yeen ñi fi tew gor ñi ak jigen ñi mag ñi ak ndaw ñi ña sore ñi jégué jawri ñam ji di serigne fallelu mu ngi sante ñep mu ngi gërem ñep ci wuyu su gi ngeen wuyu ci wote serigne touba bi ne ko fi ñew ku ne faw nga am lo xamne ka ñewul du ko am mukk de ci tay ak elek nak ndabi ku ñew ku ne na fexé ba ndabam set wi ci rek ndax ñu ne ci suñu kanam ñom lañu fétu ak ñun moy raxas dabi ba mu set wi ci rek waye li dem ci ndabli nak kinu bolé ak mouride moko ci def kon nak ndab yi sette fi nun rek neena set wi ci rek bu ko defé kinu digal mom fa moy tibé du jeex lu sa ndab reey reey rek bu sette wi ci seigne ablay fall ndar def nako duy ba mu fess del jang wi wi ci mata mokal deug deug moy mourid bi nu muy la gayal serigne touba lol rek ka mata jang lo jang lu dul lolou bu moké du la man jeriñ kon nak nanu jang nu muy la gayal serigne touba lolou bok na ci bin dege batum dejal lu mo na fi ñun ñu bayyi lola te dem jafé batum digal bi rawati na bamu jëñew nak jawriñ serigne touba ji jawriñ serigne touba ja serigne touba serigne abdou khadir mbake ñangi ñaan suñu borom dolel nu ngere mam ya né dafa waxon jawriñ cheikh ibrahim fall ja né ko digal de lu mu jëñew rek mo op dole la wayon tay ji nak ndigal li ëpp doole moy li nga xamne momu jëñew moy na ñepp way ci Touba ku ci am ak man bo ñewé nak bo lek tuddu yalla ak jang ak jang xasi day serigne bamba yi loolu lañu ñu woyé ak jang alquranul karim ne yoy ñet mënu ñoo taggo ñoy and tayji ñoy and bo legge loolu lañu serigne bi woyé serigne mohammed kon biñu ñëwé té nek ci ni ko serigne bi bëggé def ngeen bëgguk serigne bi serigne bi ko def ak bogam sunu borom mi la bolé ak mom té lepp ne ci loxom mo lay defal la nga bëgg nang ko bëggé kon nan rafetal ndorti té dalal xel yi ndax gor so xamni ab cionam ben rek lay doon lumu new new ngor rek nako jema yennu cieno bi ne bu nu ko yegg ndax li dan sonal ñu jekk ña de sunu imam ak sunu mamat lepp sunu borom wañal nañu ko ci ndimbalu serigne touba rek ne suñu wati won touba sunu digak dakar ak sunu digak ndar ak sunu digak kala dara neew fi lu dul nu bëgg wax sunu borom jangi moy fasiyene moy fasiy ak mbami ne ku len bëgg waré dakar bu fi señ bi ne da nga son motamu gatandonu da ba yu bari nga xamni lepp nga fi amna ño xamne fi mu ne amerique lañ joggé ñaw ci ligéy bi fekk ci basum ndigal bi am ño xamni france lañ joggé am ño xamni ci rew ya ci dess lañ joggé ñepp fekk ci nañ ligéy bi té li leen ko may moy japp melo Serigne Touba wi japp ndalu Serigne Touba ji nga xamne suñu borom mako ko defal ñi yennu ñi nga xamne dañoy yennu dañoy yennu ne wutal nañ leen luñu yennu ñi daan dox wutal nañ leen ay waru kay tok kat ñam yi sax wutal nañ la daw sawara ci seen biri ker kuy tangal

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
0: fi ci Touba ndam.
2: Te xamna ni man la ji wonit sabul, lu bon la ji won ak lu baxul bonul. Te tay ma ngi sax lay tiranga ci tal, kula tan sangam da koy japp ray. Mu farafal ko aw tundu may koy alal, da fay sant deng deng mu and ak ngeeram. Te far mel ni ak tole mbate geewal. Ludul jong jara matay aw ndigal bi parlo ko wa ko ko daw jekatul dama fek ndaw sey param sekk bis te ndaw so tam sut param yepp xel majis muy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje kay sel sel rek bek te na yepp far yow nasam xel di dal mi ngi japp geetam di xepi param bato yal na ci mi serek seeni xol ma gis nang mana wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lol ay xelluwul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon laf ludul yalla am nang bugal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon laf ludul yalla am nang bugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la wan serign de mawal ba ma ngi beex nak di wal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mota bama ma baxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos bade te mota ma baxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni fi xamul laf manul laf mu jog fam ma fal bama di ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ñi ken man la tax ñi geeram te ken man la te ñi gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey ayib defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor faw tay noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono manga ñayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono manga ñayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax pay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku toppul boromam du topp kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ko yalla yi defar lo njabotam gi keut da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am pay gi yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddul tank nit ku gaddul nit tank gaddu yi loram xarit deug bul leb leet leb ak leb le tay ji du may ken ngeeram ku ñew leb la sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñi ak seen yefut seyef ba fa doyul wallis ku ne ki yefam liggeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jek jambat loram ak ngaram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd ko ke yorul am xalam lu bon bon na ngay xey di def fawul lu fac soxla bul tete wo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu ba diu sasam di ciram amal na ci askul la am as njariñ amas ite ndax yalla may la xoram defal yow te jël mba nga jëf jox ko sa serigne lepp gën tété wo xala cham ndegam nak jëfo jox ko yit tegal loko le kon batay do loram ndegam nak jëfo jox ko yit tegal loko le kon batay do loram nit ñi nga gis jërño waxal jërño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng dal lo soñ nit ñi saxar mba sax ñi fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxumay wañax tay li ke re ngir amna dal samal sa digg yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xule nit weyna dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal ko ci fexé tere jëf ju ban ba wax ju ban ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko

0: teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxé ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yaam
1: bo xamne wala ngui tass ko be xabar wala mbolam ko xamne yaangi tukhal rek xibar diko jallale chatib da fay teug ñu bëgg ni señ bi bëgg ñu waral dekk bi ñu waramale nonu li nga xamanteni bi aussi moy magal Touba diko def la nga xamne non la ko señ fallilu diglé won mu ne won na ci jang alquran na ci jang khasida nañ ci jokk ak bokku nañ ci ziar bax yi wat yalla ñoon li ñi magal du genn fofu ñu bëgg tam ñi genné di tukhal ñom ñu def lool ñu ani amali tam lo xamne dañ koy tuddé assist scientifique du magal xam magal gi wax lool bo xamne dañ def ay jangal yu bare bare bare assist scientifique yoy buñ ci aggé dañ ko leral ci kanam ay jangat yo xamne defoon nañ ko ci at mi yépp mom lañ fay garal waye dañ ko def ci ñetti fan yo xamne da fay tégalo bis bi yalla sak ñu am lo xamne mom lañ ci def kon magal gi ñi ngi xaar mo ne bok talibé dina xamal né comité d'organisation bi nam ko daan défé noni lako def wat wajal nako ci programme yo xamanteni bi dafa bu génné mbolém talibé mbolém djuluy waye mbolém wa Sénégal képp dañu xamné kat li moy li yeyo ak bisu sëriñ bi ndax bis bi dafa toll no xamné dafa jéggi dayo ndax daw li fa dajé ëpp na 6 580 000 personnes terem ji japp nañu dañu ko uppat ndax at mu nek day yok lo xamné day toll ci 5% nga xamné fukkati gurom yu né magal day doublé wu mbolom day nonu fu ñu dajé ak li nga xamné mo fi nek ci jamm ak li nga xamné mo fi nek ci ay xéewal ken fayur ken dara ken lajur ken dara lolu kiman la lolu japp nañ ne bokku na ci kiman yi xamanteni bi ci kiman yi señ bi la ndax ñepp sawar ci ñew sante lako yalla waye di sante itam bu baax ki nga xamné mo cheikh mohamed muntaha di ko ndokel nak ci bis bi nga xamné tay ji mom moy serigne touba kon bisama waye di ndokel ki mo ñu balé moy cheikh mohamed bachir nga xamné liggéey bi mom moko jité lo xamné ëpp na fukki ak juroom te waxtu wu nek rek liggéey bi di gën di taru di gën di rafet di gën di deppo ak ni ko kilifa mi di bëggé
2: wu fi doyom kalam ma fukkal bi
0: wema ko ngir ma kalam gi doon sawar di dafar mbala mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñé te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende
1: tawal bi fokk ñu mané jottu waye li nga wax dafa am solo dañuy bëgg dem képp ko xamné jox nañ accréditation nga baye xal ci bëgg señ bi ci dëkk bi lool nak ni nga ko défé du dañuy forcer nit ñi wala dañ leen di door wala dañ leen di dédét dañuy waxtaan ak ñoom léral leen ndax gëm nañu né lu bax li nga xamné mo mo né ci ñun lu bax loolu ci mo leen jëkëti mo nek ci ñoom kon amna yoy sax ñen ñi bu ngi ko def ak ñak xam lay doon tayta ma léral lé amuñu problème surtout ak presse bi dédét waye yenn benn di ñom ñoy daru di def lu leen neex waye kep am teggu nga ci kër gu mag ci presse musuñ jé gis ko xamné def na nak sudu nono loolu ci dafa maddi léram waye benn yi daru yi lélé ñoy def lo xamné da fay nakari bokk talibé yi té loolu nak munuñu ñak juk safara ko ndax suñu responsabilité la dañ waxtaan ak ñom dañ layngante ak ñom ku ci dem bu fétérul té nak su boba nak lu ci war dañ ko def
0: yu wër yu deugal yo xamné donte dañuy dox ñew yu ñew ñaangi yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñé te xem gaangi

0: ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bi sem bi dana raw keko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi serigne bi xam ba xamé al jamaaki yefam lo bëgg gis sama xar dem woor gu reey gaangi teewul mu wax ne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bi seen yi di mel nit ñepp maase di bëgg bisam bisa bu dikke moy raw wir laangi serigne bi wona la wuysil yalla moko defal ma am dudul jeexta la bir wuys raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wër yu
1: di jare cheikh mohammed muntaha mbake ak cheikh mohammed al bashir mi jawri ñam ci liggey bi ak mbollem ñi leen ci jappale rawatina ki coordonner liggey bi muy serigne ousmane mbake serigne cheikh abdullah gën defat na tamit duñ ko faté ndax ñun bankas biñ nek muy communication et culture mom moko jité daayira raw do reex bi ngay wax nak mom mo nek loxo nday jor danaka ci nima ko mëna waxé ci yëngutu culture yi nga xamantene mom lañ dëng serigne cheikh abdullah gën defat at mu jot ni nga ko xamé magal gi mom dafa am ay patch dafa am xet danaka berne moy magal gi waye berne yi tamit dafa am lu jëm ci yaram wi am yo xam dafa jëm ci xel mi ak roh gi ndax nit lool la nit yaram la xel la roh la kon bo ci jël bayyi ya ca dess rek genn wal ci nit wala ben patch ci nit nga yor bayyi ci dess lolo tax magal gi niko talibe yi di fonke ci walu bernde faleen ye jangene ye jagneen yi fonku ko nonu tamit nak la serigne bi beugé ñu taxawo dooma adamay ak gan yi ci benen fann bi ci dess ci nonu at mu jot dañuy teural programme wa am nos bo xam dañ nan magal gi di deugmal ci bu ci yalla andé ni lañ ko fassiyene teurele ci non nak da ci am xaj bo xamni lata magal gi la am xaj bo xamni ci bir magal gi la lata magal gi mom bu ci yalla ande da fay nek ci ay jotayo xam xam da fay nek tamit ci ay waxtani pinch jotayo xam xam yi at mu jot dañ koy jëlal ben tombe bo xamni mom lañu tudde thème central nga xamni mbollem li ñuy wax lepp duñ ko genn day am rapport ak mom reñ ñu tan jikko yu rafet makaramul akhlaq tad ngay jikko yi lolit jamono bu nek bu ñuy tan dañu xol tollu way rew mi ak liñ japp ne xeyna mom lañ gëna aaje wo pour lijeenti jafé jafé wala bok lu bon ba ñu wañi gis nañ ni jamono ji nit ñi rawati na ndaw ñi mat nañu fatali mat nañu tamit xawa joyante tuti ndax taxaway yi ñu gis ci penc ba xawa doy war lolu moy lay ñu tan tem bob ci non nak lañuy défé ay émission yu bari yo xamanteni yeen sax japp na na xamna bala yag dañ ci am ay ki su ko défé tem bob moy tem central ni penc ci li yakarna yow xam nga ko moy ni serigne bu mag bi tali doomu adamay ngir samal len sen dine ak sen gor dafa am ay gor yalla yum ko andalon muy cheikh sek ak ñeneen ñoñu nak ñun dañu gis ni bo de feñe liggey seri ca feñe lo len day melni liggey bi da fay dess ñu ne kon at mu jot danañ ci tan ñaar lu mu neew ño xamanteni dañuy dem ci senum pench waxtaan ci pench moma ci tombe bo xamanteni da fay mengok kilifa goga namu don liggeyele serigne bi ci bir liggey bi mu andon ak serigne ren ñu tan ci ñaari nit serigne afia ñang ak serigne cheikhou ñang sunu mam serigne afia mom nga tuddu legi ren nak li ci xaw particularité bi moy ñiñ tan ay magay rak ñaari penc yépp ndax mënuñ fa duggu jël kenn ko bayyi ka ca dess motax dañ leen koy bolé ben yoon motax ñu jël serigne afia di magam di magu serigne cheikhou omar ñang ñu bolé leen tuddé leen ben fofu ñu fay waxtane ak talibé ni mag ni nango wona topé ak niñ nango wona jëfé ndigal

0: benen bi ci dess bobu ñing koy amalé ci ñaar fukk fan ak ben muy le 21 ci wéru tubaab bi ñu nek waaw mënugu ñoo xam ci nu muy tollal ci wéru magal gi ndax wéru feñugu waye buñ ko jappé non yakarna dana ki bisu talata lay doon bu sobi yalla ñu koy défé ci daru rahma daru madnan gi keur señ tubaab ci daru madnan bori garage bi ñëk ñaarelu waxtanu penc mi ñing ko jaglél señ mor kharisi bok ak lepp Serigne Malick Sibassine ñom ñaar dañ ko bolel di waxtane ci ñom ci tombe bo xamne da fay aju ci kalmu rafet di ñu tudde al hikma ci ni ñu ande won ak serigne bi fofit le 23 ci wéru tuba bi ñu nek di juillet mom lay doon ci penc mi ci bori cieyen fi ñu tudde cieyen ci bori daru minan ci ginaaw ko serigne Moussa ka tuti fofit nonu lay demé yenn yu ci ben ñaari pencio yeb waxtani pencio yeb nak ginnaw tak sangi lay doon le ko tambalé 17h su ko défé timis lu ci tégué rek ñu nopi insha allah lool dañ ko bëgg
1: suñu dal koy ful lu doon laangi
0: magal gene bu ñëwé manam le 17 safar ak le 18 moy fukk fan ak juroom ñaar bu ñëw suba la magal amna jotaay bu mag bo xamni yebet xam nga ko moy table ronde bobu lay doon tombe bo xamni dañ koy tan bu doon tombe bu u xamni sénégal yi dañ way bi nga xamné kilifa yi diiné yi ak borom xam won nañ ko Sénégal julitu Sénégal xam nga né diiné ji l'islam diiné du jëm ci bindé fepp rew mu nek ak nañ koy dundé ak den barab bi nga xam Serigne Touba ci taxawon cristalibe mu julit bo xamné mouride lol bawol amna ay melokani bopam lol lañu waxtané tek ak suñu mbokk yi joggé ci tariqa tijaniya ak ci association wa Touba bi yag lol mom xam nga niñ ko da défé ran ci fukk patu ci ngone bu ñu suba la Serigne Touba gi wa gi ci juma ji bu soobe yalla bu ñe bisu magal gi nak bu ñewé waxtaan wiñ da def ci guddigi ci nga xam ko bu baaxa baax bobu le ran dañ ko gënne def ko ci yor yor gi ñi go dari koy def ci yor yor gi nak ay a partir de 11h fukk waxtu ben ci yor yor gi dañ ko nara waxtane bobu tamit ñi ngi jël tombo bo ama am solo adi ci sunu cheikhul khadim nim nango wona nek jaamu yalla ak nim wetele won borom xam ngeen ni tem bobu dafa nek bu problematique ndax at mu jot deng ay wax yi am ak ayu menam ñu bëkk ko régler ben yoon mu jaar motax dañ ci def geus yu xoto xoto ko tombo bobu lañu waxtaan su ko defé bu magal gi dalé ñu genn ko muy téré bo ama am solo wax ji frank lay ben yoon kuy waxati wax say wax waye walu gok mom dañ koy wa engagé tout señ doñ debat kon lolou moy waxtanu bis biñ da def ci bir ok bi biro ok lolou ben bu ci nek nak buñ defé waxtanu ba nopi nak dañuy jox gan ni ñu wax ci seen xalaat contribution ak ayu mel non danaka ci dënk dal dafa melne jottaaj mi nga bëgg tambi dënk nonu la bir mi tedde mom yañ
1: mom dudul jeex ta la bir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wër yu deugal yo

0: ngi wardo
1: ni amna ci waye inshallah buñ tambalé waxtaan ni serigne bi dana ko gëna léral xana di ñaanal cheikh mamadou muntaha bi nga xamné mo fi cheikhul fadil nal sun borom ag ndax ku nek gis na né serigne bi mom lu ag rek mu jël leneen waye juma ji ñogi ñaan ci barke borom touba mu agali liggey bi ba julli ko ba tambalé wa di len liggey mom sagub l'islam la saay l'islam sa ngeeme rek su joggé rek l'islam ci giwat kon nak ñogi sant ñepp
2: neewul bu len ko defi deg ak da ngay joxe dal bi wat ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def na ngombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi.

0: boole ko nag ëpp ñu postir suuf sindi Serigne Touba defoon ko ci ay kilifam waaye ba ndëgëne fii bi muy toog door door ci jotaay bi
1: waxoon
0: na faat
1: wax yoon da nga ko ñetti ndax ku ne Serigne Touba lay xool ci yow ba jotaay bi ba mujj juddu ba ñu ngi koy sant bu baax kàddu yi rek mën naa bañ a gudd xam naa fu ñu waxtu dabe rek ñeme ko fa ndax boo gisee bi ñuy wax ñu bëgg ko dagg man leen jëru ko mooy daanaka la ma gënoonu ñor ci wax ji ñu ma jiitu wax nañ ko bu dee ci wàllu soññe yi fañ ci àgg mënuma ci àgg bu dee ci wàllu warmay dëkk bi fañ ci àgg mënuma fa àgg waajtaayu li ñu war def ci liggéey bi leer nañ ko lépp loo xam ne bu ma ko wax mënuma ko waxee noonu la ca desaat nag mooy yii di xew ci jamono di ay yàqu-yàqu xam naa dama koy mujje te muy lu ma naqari lool te la sëñ Ibdaad waxoon rek naqari gi ma naqari weesuwut wóor na ma ne yàlla suñ moom gërëmu ko rasulullahi gërëmu ko te Serigne Touba bëgg ko ci dëkkam bi kon loolu fa laay jeexale kon fi ñu njëkk a tàmbalee rek ginnaaw bu ñu santee Serigne bi mooy jottali lu ko ay kàddoom ndax ni ñu ko baaxoo rek bu weer feeñee dana yëkkatit boppam kàddu yoo xam ne àdduna sépp koy dégg kon lii taq di dañ koy jiitaleel rek la ci jiitu nag mooy jokku bokkoog l'islam gi ñu bokk réew yépp rawatina kilifa diine yi nga xam ne ku ci ne lam seq moom àdduna sépp xam na ko ndax moom dana koy seere ñoom itam ñu di ko seer kon Serigne bi nee na bayiwut génn kërug diine buñ ko mënoon lim kenn far kenn dañ koy lim waaye dañuy bañ a fàtte waaye bayiwut kenn ñu jokk bokku l'islam gi di jokk bokku dere gi ñoom ku ci ne itam cër ba nga ko sédd ak fonk ga nga fonk xam na ko moo itam mi ngi la koy delloo baax na xel jësa ulisa ilisan di nuyu itam ñum seqi réew mi ci ay julit ak ñi nga xam ne daa seqe ñoom it àq dëkkandoo bokk bolleen ak moom kon bayiwut kenn di sant na bu baax mboolem njabooru Serigne Touba gi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te ànd ak ñoom tañ ànd ak moom ànd ba gën a rafet nam toppee woon ay kilifaam danaa wax naan sama kilifa dama koy bàyyi sama bopp bàyyi ko boppam waaye moom de seere na ne mboolem ñu bokkal Serigne Touba kenn ku ci ne jox nga ko cër boo xam ne bu fi sa waajur nekkoon mënoo ko wisu kon ñoom ñëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm rawat na ci liggéeyam bi nga xam ne naa ci ñëw ku ci ne def nga ca la nga man def nga ca la nga mënu ba moom ci boppam waxtu ne day wax ne liggéey bi de fu moo ko xalaatoon rek weesu na ko fukki yoon dem ndax possible bi ko nit ñi jëlee kon mu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mboolem mbokk yi bokkal Serigne Touba yëpp ñi nga xam ne ñëpp seen mambi dañoo bokk ak Serigne bi ba noppi jël lépp jaay ko jënde ko octaay bi bayiwu ji kenn ku ci ne itam na sa maam ànde woon Serigne Touba noonu rek nga ànde moom te mooy jox ko sa jëmm jox ko sa alal yéene ko lépp bàyyee ko lépp di gërëm itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar ñuy cheikhe Serigne Touba yi bayiwu ci kenn kenn ku ci ne sa possible dafa gën a yokk ndax ku xam ni yoon yi doxee xam kër yi ni ñu doxee xam fiñ toll fi ne da nga xam ne mbirum Serigne Touba waxtu rek kanam lay gën a jam tey la seen passif gën a yokk tey la seen bëgg Serigne Touba gën a yokk tey la seen yitti gën a yokk waxtu ne damay wax ne yoonu dellu la ci naqari sax bayu ko ci yum dafa def ne nag Serigne Touba dafa wattu bi yaatu ñëpp wuyu moo tax mi ngi gërëm taalib yëpp bayuur kenn ku ci ne kër nga aju mi ngi lay sant di la gërëm ndax taalib bi yëpp itam xam na ne seen yitte jëpp génnul bëggug Serigne Touba bëggug Serigne Touba nag moom moo fi nekkee Serigne Touba kon ak taalib la Serigne Sadio da wax ak taalib xel mu rafet wëmmatu ko samih na waataana loola nag yàlla def na ci def yox ndax la ma yóbbantoon Serigne Moussa Ndiaye démb bi ma yewee nit ñi ne ma naa leen wax ne leen bi mu wootee de xam na ne xol yëpp wuyu si nañ neena xoli nak ñoy woma jëm yi neena yalla suñu borom nak du xol jëm yi xoli lay xam lay xol ta xam neena xoli woma tan jëm joom kon nak lool doyna sekk ak cyant kon nañ san nañ rafa jor fu ba bis bi nak nga xam moñu ci tax dajé programme mom jor di ci wat wax nañ lepp xana xam le rek nañ bis le bo xam moy suñu bis am lu mom moy li gëna reey ci suñu aduna kenn ku ko man ku ne bo soone sa alal jëpp nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko nit ndax lolu kenn ko ne ya koy dund limay wax rek ne li alquran di wax ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i waye bo do xol talibé serigne touba nonu ko cheikh mahmoud muntaha don waxe cheikh da do ko waxal nako wërsegu mourid seigne touba len ko faggu waye lolou leer na ñepp ndax bo dé xol liñu joxe ak liñu daj ba ci bis bu mujju bi fenn fa len di togg rafa lu way am andi gew di yaqlu dara ci sawajeru magal kon nak lolou seigne touba allahu yansuruni wal khalqu tabbauni fil barri wal bahri zana fi bin atari lolou ko melo lu ko way joxe xeb mako ta ala dafa tak ci xoli nit ñi lo alquran di wax naan wala yasalkum amwalukum in yasalkumha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adhanakum wa talibu serigne touba serigne touba gën na leen ci lool dañuy joxe ay milliards wala ay millions bonop xef ko kon bis bi nak nañ xamne bis la bo xane ci lifi serigne touba bayiko won dim liggeeyele rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xettali aw xetam ak tabal ñepp aljana lo kepp ko taxan jog mu dacc fa lo xamni rek at mu jot waxnako mo tax jor gel ci wat lam fa de ñepp xam dañ ko fan wé at ak ñett yépp ci loxol tuba bi li nek ta daray jëm tax ko ñu ndax bami dem agon na ci daraje khutbani ta lool moy li gëna mag ci l'islam waye lool lepp nak mu def ko ngir suñu jëf yi ba marché lim jëk wax moy afawtu anil a'da'i turran li wasjiman nafaham li wasji sarbadan dasu atawu li awsil allazi uridu wan fahi bi al waraya muhayyan am misahi lolo waral seri ci bam fa jere sey son bu dan waxne bam axe da fa waxne lepp li yen fi gisir kat xamal len loxo bu tur bi moko ligi lolo nak aduna sepp xamne ko motax magal gi bu axe kristom khat khadom kenn ku ci ne yifi de yomb ci ba dala jahal day ngay xamne li kenn fagul lu ko serigne touba kon bis bi moy bis bi nga xamne sa su ma san aksi yalla suñu bo do ko ci tek ay nat yu metti yo xam doom adam mu nu ko diko waye lam waxon rek bu ko roogi atane ndax bindu mako jom ji ak fidu atane ko bo suñu borom diko natt lol dafa guddou na xam ngeen dafa yagg ba natou bi jeex nak ci njarem ndax doko da fuglu ndax rasulullah buy acci dana ko bëgg wax nak natou ba gi bëgg ñew ba ci at mujju rek fimu taw dug fuglu ngir xamne natou ba gi ñew ndax ni ko ñepp di yegge ni la ko yegge rasulullah bigal ko ci xamal ko ne ko nak natou jeex na ak pay ci res ba aduna tukki li la dess ci dundu lepp ba aduna tukki sa su gisu magal gi akse mbolé may gola suñu bor mayon da na ko fulat bam son nonu mu doñ lat ko ta lol tam aduna sepp tek nañ ci bëgg na ko gis magal gi ni muy yoko ak mbirum suñu tuwa ni muy yoko da nga xamné lepp non la def lolo waral magal gi di bis bo xamné serigne bi yëmu ci diglé ko moko da defal bofam moko da defal bofam ñepp xam nañ ko ci digeenté bam yone seigne madjew fa ci seigne balli faari jeng ne ko nako wax xere yi ginaaw bi ci bir njaay lool mo juhut seigne yu dafa wax ne feru 1918 kon seigne bi dafa ko ay at yu bare bare yo xane fu talib bi nek diko def moko dal buñ ma san togg ñamay bandiko bokku ne ñi ci gënon rañuko mam cheikh ibrahim fall cheikh isa djen seigne ali touré yakara mo juhut bokone ci ci gën rañu ko dañ ko da togg ay ñam ba pinj ba fess bu serigne bi selmere disparte jumaaji seen ko ne nañ ko seddel kon magal ge serigne bi ko la defa bofu kon bis la bo xamne lim ci dalé ñepp xam nañ ko al cheikh mahmoud mustapha mi fi jëk wutu bi mu accé itam nako serigne bi bayoon ni la ko bayé waye serigne abdou khadir dana net di wax ni cheikh mahmoud mustapha moko wax nako sa bay de neenama aljana amutu bis waye buñ démé ba ëlëk ba ëlëk ba ak aljana bis fa magal ak touba dan jot ci aduna suñ borom mi nga xam mo bindon aduna bu waxto joté kenn ku ne da nga yek xewal gu dolu ko ci go xamni magal gi la ko jox bi nga xamé ni cheikh mohammed farid ñew na nak ci le wote magal gi touba wax ne kaddu yi japp naan aduna sepp dig ni ko dafa wax ne na wa penku ma amé sen bis la bëgg wa soobi mu nekk sen bis ndax lima yene sama bop la yene ñep ngir bëgg ñep jarum ci kon magal gi nañ xamne moy suñu defaru aduna moy suñu defaru alakhirah ginaaw bi tam cheikh abdul ahad bakki bi ñewé deg ngeen kaddu yam ci waxon li ngeen tudde aidul istiqlal moy dafa wax ne magal gi moy suñu fete independence ta lolu wax la joxone lu ko gëna wër amul ta saaf magal gi ak sa nga di ko gëna xam ndax lepp luñ am ci lañ ko am waye fete independence bu accé bo sétanu télévision wala nga di wala nga di rew sama mas gi mëna faté mëna dem ba ci bi sorti bu ko yé magal touba na bu accé waxuma ñi dëkk touba waxuma ñi di talibé suñu touba waye réew mepp mas and ci yegné bis bi magal touba la kon magal gi moy dëgg dëgg fete independence ta bu suñu touba demul son liggéeyali borom mi tam Sénégal du ko kon ba neugene ñu ci noter touba bi ta seen bi neen law tanassartu la dakhal sunna wal ilaha subhanahu wa ta'ala ginaaw itam seen bu xadi menat la fam woyel ko biñ fi baye ko itam cheikh salou mbacke ñew deg ngeen kaddo mi ñepp deg ngeen ko da wax ne seigne touba neena magal gi ñaar bu ndende ci diko fonko ki diko ñak fonko ka koy fonko waxtu ne dañay seen lu ñuy timé ka ko def lol doone sax kon lu ci way defal sama fonko defal ginaaw bi tam cheikh mahmoud lamine bara mbacke mi nga xamne yalla def ne liggey bi ci ndigalam da tambali won ren ji la ci fukki magal ak juroom ñent yo xane ñokoy taxaw ci ndigalam la won deg ngeen kaddu ci waxam ginaaw mi tam cheikh sidil muxtar bi ñewé tam at mu jot moko daan warte bofum kaddu yi ñepp deg ngeen ko ba aksi ci doxay cheikh mahmoud muntaha yalla fi yagg tan deug yalla nako yagg jitté yalla nako yagg taxaw tan jagg ko and mom ta xamne serigne touba mbiram mom day gëna jëm karam rek ila yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abadan limkini foko xol rek gis ko liggey cheikh mahmoud muntaha bi mu sembu te serigne touba joxewon digali tam wolam ñuko fi wootu ñepp kenn ku ci ne tambule ci cheikh mahmoud mustapha bak ci ñoom ku ci ne jëf nga ci jëf jo xane demé na doyna sëkk jëf waye nit ñi xam nañ ne juma ji moy bakku serigne touba kon nak serigne bi gëssane ngeen ci jëfé waye nak nañ xam ne li fi serigne bi joxé won digal ne juma ji ag na nañ xam ne kenn ku ci ne warot fo am jëniité nako cheikh mahmoud fa da waxe te ndigi serigne touba li aggo ndax ko xam cheikh mahmoud mustapha lam ci da daj xam cheikh mahmoud fayre lam ci da daj xam cheikh abdul ahad lam ci da daj yene je ci cheikh fakhri amon la ci cheikh serigne salou mbacke daj cheikh mahmoud lane bara cheikh sidou moussar nga xam na kon liggey bepp ju way jitu kon nako ñepp def nañ ko yitte waye nañ xamé li fi agut ba nako cheikh mahmoud fayre defé won wax ni ba juma jagg agge ne ko fi la jamono tollu ñu tollu fa yow waye buñu mëno lu ko fi def ko dar ko dadi ndokel señ kama khat kunt ta'mul ya khadima bihi hudnita fi darin na'im fukun fi ni'matin abadan muqiman muhafan mursadan shaykh al khadim li fi agul fofu rek nañ xamni liggey ak mom moy suñ lepp kene wursatal dara lu lorum tayit señ touba lako suñ bon def rek ma ngi xol ci keri rek waxuma keri ne bir senegal nga xamni ëpp témer ke señ touba ta japp na lu mo jumut yakana kër gi jëk cheikh mohamoudou mamoun mom serigne gawan danako wax wa kër serigne touba dina na xamou ko ci ñëk am tawfiq defal serigne touba ci kër njëre defal serigne touba kër ci dëkk bi ta lég boro xol biñ ko muy jëre sax ëpp na témir kër dëkk bi li fi nekk ci jaka juroomi témir man nako li fi nekk ci juma ëpp na jooni kon dëkk bi dëkk la bo xamne da ci serigne touba bu gon amna kon nak liñ ci war moy sam ko ñi fi ñew nak bëgg yaq image dëkk bi lolu mënuñ ko waye shaytané nak moy def sa su ñëkëté lu baax mu jaar ci wëb wama arsalna min qablika min rusulin wala nabin illa iza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu llahu ma yulqa ash-shaytanu summa yuhku billahi ayati wa la ali wa tim waye nak nañ xamna duñ ci am na mukk waye lu baax ak lu bon ni suñ borom di yëkëté ay gaayam non la setan di yekete ay gayam ngir ñu yakale la duñ ko man mota al haqq thabitu am al batil wa in ala fasahiq al wasafil motax lelek ay tiaxan dana dem ba mel luy bëgg neub ak deug wa yag yag fasahiq al wasafil bo xolé christine toy ci bit yi ci afrique man na ñaar fi kër ak yom ñent yoxon christine touba la yoxon talib yeku jënd lool amul kenn ku ko am ci aduna da bokku da kër yi luy ak yi ñu bëgg jënd bo démé amir bi sept kër am na ko ño xamné yépp kër Serigne Touba la bi sept kër te bokku ta yi ñu wara jënd bo démé asi yakarna genn kër fa am woon xëñu bo démé europe bo xolé jégué na fan wéri kër bo bolé won lepp dal bima ko xolé ci ci te bokku ta daayira yi nga xam dañ ko leer di ko fay man na joom ñeen fu kër yo xamné Serigne Touba ko lool nak ko doon xol aduna sepp do daj nga gis kenn ku ko am man kon mani soko fi re ilay khadallahu maram jekuni wala yakun abada lu ngukuni bari na lu ko mana fi re amna sama men mbok doon sama wuleru bax seyd sidde la ñess ci karam mbolo lako waxon sa docteur khadim sidde ci la waxon ci la ci la bokkon bañ waxe moy la ilay khadallahu maram jekuni lu yombu fi re la ndax baye fal Serigne Touba rek ko am waye nak kon nañ gorgolu ci magal yi rawati nak yeen yi nga xamne yeenay genné ci yeenay yor télévision yi genné magal gi yakana Serigne Khadim Boussa lim nako ci keur wi teunkon bo don xol liñ fi jang ci alcorane liñ fi jang ci khassida liñ fi def ci lu bax liñ fi def ci dimbulante ak lim jur ci rew mi ak nimu yokko nga xamne bo xolone 2023 ak 2025 kep danaka faddu limi mag ëpp na 12% lolu am fenn ci aduna buñ ko xolaté reñ jitay bo waxé mutu jure joom ñaar mi ñoy dana ko mat dana ko jégué té lepp Serigne Touba rek leen andi loolu nak boko doon xol bu doon témir japp na joom ñeen fuk ak joom ñent yépp ci lu bax lañu liñ fi jàng amul fenn ci aduna fuñ ko jàng liñ fi def ci ay berde itam berde defuñ ko ngir yaq waye nak nañ koy deppari ni ko borom bëgg ndax lan yanala Allah luhumha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum kon nañ koy deppele ni ko borom bëgge waay magal gi du pukeru kay magal gi du barab bo xam dañ fay dem ngir wala tabar la tabarrajna tabarrujul jahiliyyati ula tamuy xé dañu jëbi fofu kon nak ñoom itam day melni amna ci ak yaqle bëgnu ndax fek nga fay jang alquran nu ngoo ko jël nga fek ko xane melokan wa mel woor la Serigne Touba bëggu digle ko bo xolé bind Serigne Touba do ko ci gis do gis kenn ko bokki Serigne Touba mu def nonu nga gis kenn ko xamne am mourid la lan ko na señ nako na ni ñu waxe leg rek da nga gis ay million julit yo xamne nekkuy multisim bo leen bëgge atté julé ak togn na waye talibé Serigne Touba itam bo doon xol dëkk bi dëkk bo xam luma ñaari juni daara ak bo ko xol ci aduna ci xamu fu mom li fi ne ci jakk xamu fu mom kon ku bëgg génné war nga am lu mëna génné li fi ne ci ay borom xam xam itam kenn xamu luñ ton ñi ci ëpp sax nit ñi xamu ñaan ba leen wax lu kon nak nañ bayyi di génné lo xamne woor leen li bokku ta magal Serigne Touba diggeul li ñu koy def ngir bëgg lu neex nit wala ay indit di leen fay ñu génné lool bu fekke dañu wara génn ndax ko magasé bo fi jégué da nga fi wara jégg ak yokuta bo fi juggé itam war nga fi yegg lo xamné woor la né dañ nga bëgg suñ do lolo waral sëriñ bi diko sambulo sëriñ am bi mom suñ modou ngena ndax war ma gi suñ tuba ko ñaan ci mëllu fo suñ kon ñi ñu leen ci soñ ñoom tam ndax ñi ci di waxtaal bi yépp tam ñu and ci ñoom ta xamne ñoom dañuy jëwriñ ci suñ bi digël ko ak ñepp lako digël kon ñi ngi sante bokku tay bi yépp di sante wadaayatu muqaddima xadmi tam yeeng leen taxaway bi ñi taxaw ci magga gi ñoom tam kon ñi ngi leen di sante ndax dañoo boole magga bi boole ko liggéey ko suñ tuba gi waye ñoom tam nañu gëna sammu juma ji comme ni ngi koy defé adi cheikh ba benn image bu xane wuru fe gene ndax ñew ba ci juma yi di wax wala nga melne ku nek ci baro bo xam baro fa wukay la lolu magni ken mus ko xalat ken mus ko ñew man mi de ñew ma sol ci bir giri bi mbaxana ñew fa solé dal tolotam ci doom suñu tour da ko jëlé na xam ki fi teud num tollu kon ñepp ñi ngi leen di sante leen gërem seyñu tour rek lima wax liko yalla defal ken mus ko gis ku ko defal wa daye hisu dar xey gis ngeen ko motu wer adi 1 milliard joxna biñ ko digene seen koy dajale motu wer lolu xam ngeen seen tuba kepp ko am bo xole itam wa daire tuba ci kanam serigne bi sante na liggey joom ñaar milliard te woor man tan ag te xod dara ci liggey lolu seen tuba kepp ko am amna daire buñ wax ahlul khidma fan yelele serigne bi jox digal seen bakki fay moko jité lolé tam la ko taxaju bëgg talibé seigne touba yépp ndax ci xéram mom seigne bëkk jox ndigal way dafa wax né alal ji ñam ñom ñëpp seigne touba ko mom ta gis sa né alal ji dañ koy tabax ay tabax wala ñu koy duggal ci aduna ta ko ci faatu perte ko kon talibé yépp dañu wara farnu ke gëna néw doolu ba ke gëna man ñu def dajalé dem ba wésu témér mi dafa waye luñu dajalé nak amna ñi xalaat waye xalaat yi dañ koy tegné buñu accé sëriñ bi néna li ci juma ji la bëgg mu dem fa li na dem ci université li dimbalé len ci nit ñi li ay teul la bëgg mu def ko waral bako sëriñ bi gissal waye ñom duñ ci am xalaat salabul ikhtiyar dal li def dalen dajal dal mourid yëpp ñi nga xamné amna and nañ ñom possible de dajalé di andi ci sëriñ bi bu noppé di lu ko sëriñ ñi def leen ni na xamé nga dëkk bi li fi war bari na té nit ñi bar nañu choona bar nañu sonu talibé seigne touba lepp ci ne kon buñ da yelo def force liñ bëgg lepp mën nañ ko am ñi ngi jéxal fofu kaddu yi ndax timis jurna ta li ma waron wax lepp wax nañ ko ñaan ñi ag ci jamm xamna sa ñak lu yu ma ñor la di mu faté way nak ñi ñaan ci barke seigne touba al cheikh mahoud muntaha ñi xal mo fi seigne touba te jito yal nako fekk waat ay atiat ci barke seigne touba mbolem rakam yu top ci mom ñepp itam yal na ne fi suñu borom bay ba ñootam yagg top ci ginaaw ndax seen digënté kat andu ma fi leen wa yusuruna ala anfusihim wa law kan bihim khasasatun di ñaanal nak ko xane munisu ko ñak fatte munu moko fatte waye yoonu bu du ko fatte l'islam du ko fatte muy serigne cheikh mbakim suñu sallu yal na suñu borom dolle ay leeram tata suñu jubarkim ndax jëmmal woon joxam nak kat kéno la waye jenn jëmul won tam ci taxawayam ci lepp nak ci wet goko natta kon duñ ko fatte mukk ci duñ ko fatte ci suñ xel duñ ko fatte suñ xalat waye l'islam du ko fatte koy ñing koy ñaanal fam tedd woor nañu ne moko gënal fimne yalla suñ borom sambal kon ak ab liggéey bi nga xam na do liggéey seigne touba ba ag ci li nga xamne nam ko yéne won dal yalla ag di fatlu ko itam serigne abdul bahi mom serigne khas mi nga xam mo fa bay ko dem mom itam ñepp xam na ñu diwa mom ci ñaar bi yepp waye dafa doon jambar diko deug ko mu fit ko bëgg serigne touba te jambaré won lol diko xane fu aduna jaxso xeli de ci mom waye nak matal na mission mom kon nañ xam nañ rafa jox rek ndax minal mu'minin riyan sadqu ما عبد الله علي فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلت الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio Université
2: Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fi ci Touba ndam.
3: Yema ko ngir ma galam gi don sawar di dafar. Mbala mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi. Yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar. Bolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi. Magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi. Serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi. Serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaar la dañ koy ñe taxem gaangi. Ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi. Tane na lo am ci dunya ji ci xéti payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi. Serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw na xar dem woor gu reey gaangi. Téewul mu wax ne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi. Ni bisi ni di mel nit ñepp maase di bëgg bisam bisa bu dikke moy raw du wër laangi. Serigne bi wona la wuysil yalla moko defal mo am luddul jeex ta la bir wuys raw gaangi. Cheikh Abdoulat non na amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi. Cheikh Abdoulat non na amnay gaay yu wër yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi. Ndigal yi nak ñaar ak yi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi ak juma ji yaay yef yaangi. Juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te mbub bu sax dañu koy foot ya salam gaangi. Señ Babakar jaxatetam amna lu mu waxoon ndortal juma ji lu yemo yemo way yaangi. Li dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeeyal bamba war gaangi. Juma ji nak legi bi mu yegge digel li fi das magal gi rek gis magal gu mag gaangi. Magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur appep gu julli kat ne ya talam gaangi. Magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur appep gu julli kat ne ya talam gaangi. Europe asi Amerik Afrique funin mana nek may jang téré bi ak agis ndigal laangi. Señ Bamba nak top xay diep dal di na xëñ agisi ak téré bi yombal la mir maangi. Jëlal xay bi yow lo man dross da nga am yoolu ko wacce limu kamil lu wër laangi. Ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi. Serigne bi wax na ko am yoolu agisi ta am yoolu quran ak

0: ragal wit lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran faak sikariit faak ko dabbaangi magal gi ngay dabbe mbolim yi wagaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolo magal gi luma ate at eutu be seigne bamba ne ngay ne lo don laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yenenam ku ba gate yaw na nga tew magal si jeegaangi ku mun la tew na nga jël asleuf te def te batay bu yene selle nga feñal yene jeuf jaangi lo def ci magal bi seigne bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansari kat bu ñu yobul lenn muñ jaangi yonen bagat fu mu geeso gi serigne bi mu tew fa ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril juma jaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril juma jaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan waccu sunnali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan waccu sunnali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam jess moy to khas waangi neubal sa jiko te jiko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do khalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kër sa day lu sour te lor jaangi bul gëdde bul xasse bul door don te day gëna sax ki tewu gan gi da koy reut lo lu ñaaw laangi sagan ba sagan gewen buy del ci wat du xalaat dalaat ci keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bu muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi wat ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beug yalla beugam maangi gam ñepp yalla nañu am magal ci dekk yam ñubek seug bi beug yalla beug maangi lolu moy
1: ku fi doylom kalam nama fekkal digam bind ay way negam kafa tuba negam ku fi doylom kalam fi nama fekkal digam bind ay way negam kafa tuba negam suma baxé di gor ni beurit fay ko gor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfëm suma nekké julit mëna jël ay kayit di ci sati doyit buludul ay

dinkam ba faatu rasul disam nga tay la fi misal yabang mas be ci misal jabo mas nga yaman mamour so mam kankaya dim sa jabo ci bayti ya moy tari khal sa bay dem ko mas mom yaman fas nañ ci yeen am ngeeram jabali go caytam jam ci yer mangi ki gam borom aras fay mas mon salatu khudwati la dew tane bi sa bay yep dew ni tay dine tew marma jew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajirat wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne jebel yaman ma dox ma gay tay dine len ya masar al muhajirin lanzai kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman haru ga jek bur di wer tana ko ya khayrul basar amna fa khala ya huma yeccel du yow de dem yaman mudaw mu baamu kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jokk no baat mi daw ñu jot ci al qur'an baqala ya inna baat illi wa rasul yaman mudaw mu baamu kenen ya masar al muhajirin lan zaikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ababakar madib borom mo jox taxaw ndol ma sangim ngir kel sagat la muy borom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jekk gem jebal ko domam tay geureum tay jox ko mbolam halalam kapu ko di ngatu ko won te ko no may mo gëna wo pasang na ga xara ci bam gëlem la bol ak jam gali wul la la balon ya tanu ya bari nga ñaay ya matanye mana la say mamour sow defna la way ya kini mani wayaman ababakar musul di doñ way duré jant musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dundal ababakar musul di doñ way duré jant musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dundal yonen ba doona nandam amra jurom fuk ci mam ñu musla doñ yalla te ñoom du moy borom balen di non yene ci ba tay ne ko far kem ba du ho dal na du far yaay baali xim ba yaay ko jall ya dak de mburen te man may do mu ba mu wo kene ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halil bu la ci xabar la su bala doon jallu ñaar may ko ci non yaay la re ñaar munay na na do don yaman ya imani ya rasul man fa khati non mutul may gayna may so dum batol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman halay doom wo kenen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon hay soxla na ku dem yaman ma sa jox mu jabal munako ya mu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iliman wa yaman anta la kayamat jibiru ma ma ma la dem yaman gon seen di was moy iliman wa yaman yonen bo go fatilan ne ko talal ma saan metel mu ñew mu dal di koy metel dana ko wajal dem yaman ma dal di jog japp gelim fa rax la tek mu di koy yim yonen dana ko kay dom ma sey ma gën ci law yaman yonen ma japp

0: dafa jóore mel ni aaliya, fu mel ni dindi, fu mel ni ñànka, fu mel ni trois bogo, bërëb yooyu yëpp bu ci nekk doonoon na fa jóore moom Serigne Cheikh Thioro Mbacke. Doonoon koo xam ne itam nag mag ñi nga xam ne ñoo jamonoon te ak moom daanañ seede ak njàmbaaram ci topp bi nit ñi sas yi mujj leen a dal ca bu ñoppee mu jëkk leen daan njëkk xëy di mujj a wàcc. Amoon pas-pas bu rëy rëy rëy yemu ci woon, waaye li dong yi di xewlu sax léeg-léeg mu dem fàggu jil leen ko, ñu jox leen ko, taxawu leen taxawaay boo xam ne taxawaay bi yemi la. Noonu la ne ci liggéeyu Serigne Fallou bi, ne ci liggéeyu Serigne Fallou bi ànd ak moom nag liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Fallou gënoon a moo gënoon a ñor Serigne Fallou te ñoroon Serigne bi mooy liggéeyam jumaay tubaa ji. Moom du gëj loxol Cheikh Amadou Fadel 1939 ba jàng ba noppi ba dolli siwaat ci moom ci la jaay léppam, bokk geeg jureel geeg lépp jëndiko ak taal bi ànd ak moom ci liggéey bi. Ba 1963 bi nga xam ne ci Serigne Fallou ubbi jumaay tubaa ci la ko Cheikh Amadou Fadel wàccee nag gërëm ko boole koog dong yi nga xam ne ñoom la àndoon ci liggéey bi. Ku ne xam na ne maas boo gi day maas lañ koo xam ne yàlla da leen a defal tawféex te na leen ko Serigne Fallou waxe woon kene bu mu leen di wàccee ci tubaab boo da leen a waxoon ne leen yéen day di ngeen am tawféex ndax boole mag ñi àndoon ak Serigne bi ko ci mësaa xëy suba ba ngoon bëggu Serigne bi da ngay wut te bëggu Serigne bi nga neexu ta xam. Yéen nag Serigne bi moo leen joxañ ak bëggam ngeen defal ko muy jumaay tubaa ji ngeen defal ko ba mu egg bis niki tey li ci waaye bayee na lekk li Serigne tubaa bëggoon defal ngeen ko. Serigne Cheikh Thioro ca ñoo ñee la bokkoon Serigne bi gërëm ko tabaarakallaahu. Kon fi mu jaar ci ak mbokkam, waaye fi mu jaar itam ci aw njàngam te mooy jaar fi mu war a jaar ci jàng alxuraan, jaar fi mu war a jaar ci jàng xam-xam, waaye fi mu jaar ci ak tërbiya mooy tërbiya Cheikh Amadou Fadel ànd ak moom liggéey parce que Cheikh Amadou Fadel wàcce la ko boppam gërëmal ko ku si ablaat day mel ni loolu bi ñu doon présenté Serigne Cheikh Thioro mën nañoo yamani ci loolu tabaarakallaahu buñ jël si wàcc waxtaan.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh naa joxaane. Kon de xam naa bëggoon naa tuuti rek nga ñëwal ma ci suñ ne Serigne Cheikh Thioro ne Mbacke Barry Diorof du leen lëkkale ñoom ñaar ñi ba tax boo waxee Serigne Cheikh Thioro rek mu yóbbu la ci Mbacke Barry Diorof.
0: Jërëjëf, loolu la ñuy andi sax ci diggam ak sangam bu tedd boobee nga diggam ak magam jooju nga xam ne da ko jàppoon ab Serigne muy Cheikh Amadou Fadel ndax Mbacke Barry googu yi ci ay jagleem la bokk. Li ko waral nag mooy dafa jëloon léppam jox Cheikh Amadou Fadel Serigne Fallou doon ko gore li ma ko waxee léegi. Bàyyi na fàtte na ak bokkam fàtte na léppam jël taalib bi teg ci kanamam liggéeyal Serigne Fallou ba am gërëmam tey borom bu cër nag ndax moom Serigne Fallou ah ñu wug seen bàyyi. Loolu taxoon na ba 1963 bi jumaa ji eggee 1964 rek Cheikh Amadou Fadel liñ xamaat ci activité yoo xam ne def na ko bokk na ci yeesan Mbacke Barry. Mbacke Barry nag ñëpp xam nañ ne barab la boo xam ne ci barabi Serigne bi la bokk. Buñ doon dem Serigne Touba dëkk yi mu sancal boppam bariwut ba ci génnee Darussalaam ak Touba ak Mbacke Barry ñesu dëkk yooyu mooy dëkk yi nga xam ne boo doon lim ni Serigne Touba sancal boppam mu naan ñett dëkk yooyu lay doon. Ñett dëkk yooyu lay doon mooy Darussalaam nga xam ne moom la njëkk sañ ci bëggam, Touba moo ci topp, Mbacke Barry moo ci topp. Mbacke Barry dëkk boo xam ne itam Serigne bi da koo sañ ci li taallumi wa taalim da koo sañ ci ngir jàng ak jàngale moo ko waxal boppam. Boo demee ci jazaau zakorul atuf fi jawaabi abdillatif moo wax lii ni inni xaaratu yowma sabti rabia safar ama jaysisin min addaari lati banaytuha fi ardi jolof génn naa bisub gaawu di ñeenti fan ci weeru safar ama jaysisin 1313 ca kër ga nga xam ne maa ko sancoon ca jolof. Baadama atat ni barawata amiri ndar allati alladi jara bayni wa baynahu ma jara min alqadar ginaaw bi nga xamee ne jot naa letterub gouverneur bi nekkoon ndar moom mi nga xam ne yàlla dugal rek li dox sama diggante moom dox sama diggante moom. la wacc ñoom mooy walaqitu wasirahu alladhi jamaa jayshahu ila tilka ad-dar al-mabniya lit-ta'allumi wat-ta'lim. Ma dajeek ndawam la nga xam ne moo dajale woon ak ay soldaaram jëm si sama kër ga nga xam ne dama koo tabaxoon ngir lan li-ta'allumi wat-ta'lim, dama koo tabax ngir jàng ak jàngale. Nga xam ne kon si ñu ma wax ne da ko tabax ngir jàng ak jàngale muy Mbacke Mbaari googu. Bokk na ci particularité Mbacke Mbaari itam muy dëkk boo xam ne siñ bi da koo sañ ci ngir rawale njaboot gi. Ku ne xam na ne bi siñ bi wootee yoon murit nga tàmbale ca Mbacke Kadior, bu ñëw Mbacke Bool, ba ñëw Daru Salaam, ba ñëw Touba, daa demoon ba egg foo xam ne ni mu bëgg woon a wéetee ak dong yi ngir tërbee leen, demoon na ba ñu ci gàllankoor. La andi woon loolu nag mooy daa demoon ba ñu ëpp ci dong yi am ay soxna, ñi am ay soxna ak ñi amul ay soxna jaxasoo. Mu bëggoon a ber ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng di jàng ñuy tërbiyewu noonu. Siñ bi daal di dem nag déplacé wu Mbacke Mbaari, yóbbu borom daaru mooti, yóbbu ñi nga xam ne ñoo toll ci jàng ak tërbiyewu. Jël siñ Mbacke bu su bàyyiko Touba, ne ko ku fi ñëw da nga ko nattu, xool alluwaam, xool ak defaroom ba yëg ne mën naa ñëw Mbacke Mbaari, nga da ko bàyyi mu ñëw. Kon rawale njaboot gi bokkoon ak li tax mu sañ coon Mbacke Mbaari bi. Beneen bi itam nga xam ne moo ci gën a doy waar ci lii tax mu sañ ci Mbacke Mbaari mooy dafa sañ ci Mbacke Mbaari ngir gàttandu ay nattu. Loolu tam daa mel ni mosuma dégg ci àdduna dëkk boo xam ne ki ko sañ ci daa am ay nattu yu war dal ci kawam. Ñu ne ko fii nga nekk bu fekk yaa ngi fi natt la fekk, mu dem sañ ci dëkk boo xam ne da koo sañ ci ngir mën a gàttandu natt yi, ngir natt yi mën a dal ci kawam. Loolu tam jàpp naa ne ci Mbacke Mbaari da nga koy déggee. Lay loola mooy sëriñ bi bi yàlla dogalee dogaloog yàlla bi ñëw, li nga xam ne moom loon jaayee diggante bi alayhi salaatu wasalaam mu woon ko jéggi jéggi doon natt yu dis gànn yoo xam ne dafa war a tege ci kawam. Yàlla dogal am na charte yu ñu ko tegaloon ne ko natt yi ngir mu mën a tege ci sa kaw faaw yii moom nga bàyyi ko xel. La ci jiitu ci charte yooyee mooy faaw day génn Touba, ndax Touba kat bërëb la boo xam ne yàlla dal ko dala ko aaral. Touba xarasahu llahu taala, suñ mu wax ne Touba yàlla aar na ko, feeg yaa ngi fi natt yi dula fekk. Beneen charte bi mooy sa nijaay sëriñ bu soobe ku am ijaaba la. Buñ tegee natt yi te fekk mu ne ci kaw suuf day dina ñaan suñ borom, bu ñaanee suñ borom mu teggi ko. Ba yàlla dogalee xalawatam boobu munoon def Daaru Kudus waxante yonte bi alayhi salaam, la waxante moom ba mu koree rek ci sens rek la fi daal di jóge dem Mbacke Mbaari. Nga xam ne moom yàkkamti woon na génn dëkk bi ngir natt yu dal ci kawam. Nga xam ne ci ba mu koree rek tëggaatu ci dara, dafa daal di dem sañ ci Mbacke Mbaari. Ba mu sañ ci Mbacke Mbaari nag nekk na fa ab diir ba ca tabaski wala tam xarit woon tabaski wa sax ca la nijaay màcc bi liggéey sëñ bu soobee mu ñëw jaale si ko. Ba mu delluwaatee ca weru safar wa ca la natt bi daal di dal ci kawam. Nga xam ne ba muy dem Mbacke Mbaari la jublu woon mooy dem ngir gàttandu ji natt yi nga xam ne moom la ko borom tabaraka wa taala cër bi nga xam ne moom lay sàkku te li tax mu mën koo am mooy natt yi mën a tege ci kawam. Kon gis nga ne kon Mbacke Mbaari dëkk la boo xam ne dëkk bu kéemaane la. Si mi nekkoon fa ak taalibe yi nag wax dëgg yàlla di leen fa tërbiyee, di leen fa yar, yoon fa mbooloo mu bari moo xam ne kéemaan la. Ndax wax nañ ni jamono yooyee daanañu si mi daana julli gee ay lawraatam ba noppi ñuy séddale reer ba fajar te duñ noppi. Kon mbooloo ma jege woon a dayo nekkoon fa ak njabootam yëpp nag tàmbalee soxna Fadia Dia ba ci jamono ñi fi nekkoon jamono yooyu yëpp, Cheikh Mamadou Fadel, Cheikh Mamadou Moustapha ak mbooleem njaboot gi ak borom daaru muxti ak mbooleem taalibe yi. Yàlla dogal nag bi sëñ bi jógee bi nga xamee ni yàlla dogal na natt baa ngi waaj ñëw ci kaw ni nga ko xamee, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko fa. Dama demee ñu mën la néeg ba nga xam ne fa la yonente bi fekkoon, te moom moo ko nettali boppam ci xaside nga xam ne mooy xamitu ma yasimuni min addarar min kulli cheytanin wa jinnin wa basar. Xasida googu nga xam ne sëñ bi day wax ne yàlla aar na ma ci mbindee fi mboolem luy cheytaane wala muy jinne wala muy doomu adama rek suñu borom tabaaraku wa ta'ala doxal sama deg sama digënté ak mom muy talif qasida gogi ngonuk aljuma la ngonuk aljuma fukki fa nak juroom ñaar ci yoru safar mu wax ne yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam mom moko sangé waxante ak mom ne ko demal te bur lagar lor nga xamne kon yoonte bali sallallahu alayhi wa sallam fegn lako fa mu defa jamm yalla gori go xamne lolu ci mbacke bari la amé li waral nak serigne cheikh thioro boko tuddé tuddu mbacke bari moy jëmi cheikh mamadou fadel ji nga xamne yalla dogal na mo fi don cheikhuna ahmed al khadim té yoron mbacke bari don ab ciërem ndax lan mu ko mo fi serigne touba té mbacke bari dekkup serigne touba la bi yuma ji egge lim def moy dem yessal dekk ba dem yessal ko won ko yessale ba nopi nak moy dem seeti dekk ba genné mandarga yi bam ñewé wo seen cheikh thioro bam ñew daal dikoy tektal nak bo demé ba sagata day nga gis sama ruuy auto yi fañ jaddé jëm Mbacké Mbari nga top ruuy auto ya bo demé ba ci Mbacké Mbari nga xol ko lepp lo fa gis bo no pengé ñu wax mako sey jeex ci ro def noné and ak ñam andal bo ndimé ba sagata gis ruuy seigne fallié fam jaddé mu jadd dem mu ndimé gis mo dem mandarga ya wax nañu jullikaay seigne bi muy jakka ja bam ko gassé fekk na fa doju dënd wo xamné ayatul kursi lañ ci bindé seigne cheikh thioro xamné ci moy jullikaay seigne bi mbolém baram yi nga xamné moy baram seigne bi yépp rek yalla dogal mu def ko ay xammi kay bu ñu ñëw cheikh mamoud fall wax ko seigne fall ne ko mi ngi non moy su jër wax na ko sax ne ko daru salam seigne djuma ko sant won dafa tale ko cheikh Mbacké Mbari tam nak mako malako rafatale moy cheikh daru salam cheikh Mbacké Mbari tam cheikh moy seigne cheikh thioro kon day melni kon lolu moko jotale ci Mbacké Mbari bam ci joté itam nak wala tambali defa ay tolam defa bay defa ligéyal yalla defa jaamu yalla defa yar njabot am kilifa yo xamni ci mom mo leen suñu borom jaarale won mu yar leen fofé terbié leen ta lolou doyna ci sekk rek señ bashir mbake mi nga xamni do muy señ cheikh afsal do muy señ cheikh gawan la donon khalifa señ cheikh afsal té yagu dara ñu wacce ab liggéey señ bashir momé fofé la ko señ cheikh thioro tarbiya waye gis ngeen jabar cheikh mamour fadel nga xamné tam yalla dogalon na cheikh mamour fadel tek ko tek leen ci loxom mu tarbiyé leen def ci ñom bo leen ni wara def ci ñom bokku na ci ñoñé alaaji takko bakki mu cheikh mamour fadel bokku na ci ñoñé señ cheikh obi mbacké mu cheikh mamour fadel ku na ci ñom man nañ ne seigne cheikh thioro li di ci yow lepp moko ji def mo len yar mo len taxaw ban ni li seigne bëggoon ci ñoom mo am ko ci ñoom kon buñ bëgge buñ ne seigne cheikh thioro Mbacké Mbari man nañu teunk ne cheikh mamour fadel moko rafatale Mbacké Mbari ginaa nga xamne seigne touba joge na Mbacké Mbari dem ci geej gi Mbacké Mbari bi seigne ñibise Mbacké Mbari da gento waye bi cheikh mamadou fadel da bexi djuma djum egg ci la dem yeesal Mbacké Mbari bam ko yeesale ba nopi nak yekati ko jox ko seigne cheikh thioro niko sepp ciira rafatale ko lo tax buñ tuddé Mbacké Mbari rek ñene seigne cheikh thioro seigne abdallah
1: legi kon magal gi nga xamne mo lañ fay magal ci Mbacké Mbari prof bu gëna xam lu sababu magal gi tam ak kañ lañ koy def ak man lañ koy magalé
0: magalu Mbacké Mbari de mom man nañ ne muy magal Touba rek itax mo wax lolou itam moy ño bok ak magal bis biñi fateliku demuk señ bi ci geejgi moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bis bo bi moy bisu magalu Mbacké Mbari ndax da tax ñuy fateliku señ bi demuk señ bi moy señ bi la xeye Mbacké Mbari fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bamay dem fum joge Mbacké Mbari la joge xal bu fekkon digal li du li cheikh mamadou fadel jaxé digël nañ ko défé Touba man nañu wax né kon Bakki Barré dëgg dëgg mo doon bërepp bi nga xamné fa lañ wara défé magal du Cheikhoul Fadel nak mo andi magal gi Touba waye xew xew bi xaras bi jëm bopom bi tax ñuy magal mom Bakki Barré la xéwa fa la lool nak mom lañu magal té jëm ji nga xamné mom la doon wax légui moy Seigne Cheikh Thioro mom mo jëk taxawal magal gogou daan ko def andi ci ak mbolam jabor gi ba yalla dogal Seigne Cheikh Thioro mi nga xamné mom moko wotu nak moko woté muy fukki fan ak juroom ñett ci wëru safar la waron doon waye dañu japp dat bi nga xamné moy jott dat Touba bi moy lan moy le 10 août le 10 août 1895 sama jumut mom la bis bobu doonon mo waral le 12 août bobu mom lañu japp magal gi chaque année bu ñëwé ñi lako fatali ko ndax buñ ko doon japp ci wëru wala fi kon bisu magal Touba lay doon mo tax ñu jël bis bi nga xamné moy bisu ñun tolé di bisu Touba dat Touba bi diko ci fatali ko aduma jot bu ñëwé ñi di ci magalu Bakki Barré Cheikh Abdoulaye dañ ci nak inshallah taala mo wara doon niñ ko xamé rek gaaw bi nga xamné mom lañ daan natti nak jek rek bis bobu lañ ko def mu yamagu le 18 sulie inshallah taala
1: muy gaaw bi di ñëw wala
0: bi bu ginaa suba bi bu delsé
1: gaaw
0: tayla gaaw ak kon gaaw
1: muy bi di ñëw rek kon
0: bi di ñëw inshallah mo lay doon fofé ci Bakki Barré ki jittul nak ab khalifa am ci Serigne Cheikh Thioro and ko bolam njabot gi Serigne Fallou Mbacké ak njabot gep rek
1: xana ci lol de da ngayen def ay départ yo xamna ñaan fi lay baye ko ak yoy wala yoy amu ci
0: ah kay mo xam Bakki Barré xam nga magal ko xamne da naka boy xol da fa egg bo xamne da fa bok ci calendrier yoon mo bok ndax ñe def nañ li tuddé ay CRD def nañ ay CDD ngir wajjal lepp lo xamne luñu wara wajjal bismillah rek and ko autorité yi buñ ci egge itam da naka man ma wax né ñett fa ñeku jitu yëpp ay départ lay doon nit ñi dañuy ñëpp fu ñu leen di joggé jëm Bakki Barré ci yalla bis bay itam buñ ci aggé itam way gi joggé ci Touba fa taxaw auto mëna la fa jëlé bu Bakki Barré ndax bërem la bo xamné magal bu ñëpp di bayyi xel ndax da bokku ci calendrier ni mo wax yoon wi waye bokku ci itam nak bis yi nga xamné du bis bo xamné dañ naan diiw ko mom Seigne Cheikh Thioro xagn na mom lako yalla jëglé rek ak njabotam ay magalu Seigne Touba la magalu yoonu mourid la magalu Seigne Touba magalu yoonu mourid la tay ji ba fa demé nga gis né setum bi nga xamné moy Seigne Cheikh Thioro député assemblée nationale ñukuy nuyu diko ziaré bu baax taxaw na deku ma mbobé ba lepp lo xamné walu tali la wala lu aju ci lu tax ab dekk doon ab dekk mo xam éclairage ci dig la mo xam ay tali la mo xam lu mën doon lepp amna ci dekk ba bu ma sekk lepp lo xam ab dekk mag da koy am rek Bakki Barré am nako tay bo demé nga xam ne kon Bakki magal gi dal magal la wax magal Seigne Touba la magal gi won mu yep la buñ ci aggé itam kep ko xamné bu nga ci dem fo taxaw mo xam ko ni su daru jof la bo xam din la wala fo taxaw rek auto na ko jëlé yobul la wax xamné mo man Bakki moy Bakki Barré inshallah do la
1: mag bi ngi day tamalé biñ ko dalé magal yag na wala
0: wa biñ ko dalé magal yag na ndax ci ati 1998 digënté bobu ginaaw bi fi Seigne Cheikh Thioro jëlé 2001 bi fi joggé rek ci lako Seigne Cheikh sax Seigne Cheikh Thioro wudu dañ ci Seigne Salif Mbacké nga xamné mo fa nekkon Seigne Touba sakku ndigal ci mom Seigne Salif joxé ci ndigal ba nopi xam leen magal gogum mom magal gogum wara magal gogum histoire la magal ak Seigne Touba na koy fateliku gennu Seigne bi dañ ci tukam mag bo nga xamne mom modi tabarakallah tukib geej gi
1: kan mo koy wote jamono ye khalifa bi ndax moy ñaaral bi khalifa bi nga xamne moko don wote
0: wa moy khalifa bi nga xamne mo wutu won way jurom Seigne Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro muy Seigne Cheikh Thioro mom mo koy wote ba fi tollu ni
1: modian
0: Seigne Borom modou Seigne Cheikh Thioro
1: Seigne Cheikh Thioro
0: ah Seigne Cheikh Thioro Bakki
1: mo koy wote
0: and ko wera kam nak Cheikhoul Fadel ak mbollem ñi nga xamne ñom ñoy ñeewaru Seigne Cheikh Thioro yépp di waye ni mako waxe rek and ko mbollem yoon mourid rawati na ñeewaru Cheikhoul Fadel nga xamne nak ñom Seigne Cheikh Diorel mom foko xam Seigne Fallou mo xam Seigne Aladji mi ngi netti dem Seigne Cheikh Diorel Seigne Aladji Fallou né am na bis mu dem ci Seigne Chouaib bu and ak Seigne Assane Bousso né na Seigne Assane diko présenter Seigne Chouaib né ko ki do mi Seigne Cheikh Dioro né na mané ma Seigne Cheikh Dioro mom Seigne Fallou né na mané ko Seigne Cheikh Dioro mom Seigne Absa man lo xam na ko ay Seigne Cheikh Dioro dañu sagal ndax da doon suñ doom bay bu nopi yobu diko jël lepp jëbël ko sax mo faadal motax dañu sagal ci Abdul Khadim Bakki mi séral na ko Mour Sadiq dudu ci mom na ko Seigne Cheikh Dioro Mour Sadiq la ko waral nak mo ñub ñep dañu gisoon nim andé won ak Seigne Fallou xam nga doon sa doom bay bu nopi wolbe diko doon ab bay faalam tabarakallah fete ko ci walli yépp motax ciir bu nek amna ko Cheikh Mour Fallal ciir bu dé amna ko ci mom ndax bokku na ci ciir yi am ci mom itam amna ko ñu wax Seigne Cheikh Oumi Mbaye ci dama Seigne Fallou yi magi la mom tara bu wacce liggey Seigne Fallou da Seigne Cheikh Dioro mo fay doon nga xamni kërëm mo doon tay fi kër Seigne Borom dër nek tay ji fofu la kërëm nekkon manam amul lenn duñu genn ci kër bi moy bimu tollé ci tawat la ko Seigne Fallou yebal ñoo demal taxaw bu wacce liggey Seigne bi ne ko kër gaag talib yaak lepp Seigne Cheikh Dioro mom moko doon ci Seigne Cheikh Oumi Mbaye momi bokku na ci itam dëgëlo ko bu yëkëti ak njabootam jox ko mu yaral ko ma ngi tuddu légui ni Seigne Cheikh Oumi Moussa Mour Fall ko la xam nako ak tabarakallah ab tolu hayam ak jikkom way Alhaji Tako Moussa Mour Fall ñoom ñëpp ko ci ne ci loxo Seigne Cheikh Dioro mo yoro amaat gënal jëgëlé ko xamni itam gu jër bayyi xel la moy téen bi nga xamné mo nekk fi ci biir jumaaji ci wetu barabu Seigne Abdul Khadir téen bobu ñu bari xamuñu lu Seigne Cheikh Dioro mom lako Seigne Fall doon dundlo
1: muy téen ban
0: bi ne ci barab watu barab Seigne Abdou Khadir téenu barké lu bobu
1: ah waaw
0: digëne barab Seigne Abdou
1: Khadir ma ori da lañ ko xom
0: wa kay mo go téen bobu Seigne Blaat Seigne Cheikh Dioro Seigne Fall dako dama bëgg ngeen bëndal ma téen tax téen bu bobu ab janji la ne ko nak nga and ak dongay ngeen def bi su set nga wut équipe bo xamné ñoy ñew ba lay ñew benen équipe waye bu ñew nga and ak mom ñu necca ba yalla dogal am benn bis bo xamne soxna Aminatou Bousso wajur Seigne Abdul Khadir mo ñu gi Seigne Cheikh Dioro li bobu ñi gi liggey bi ne ko ndax xam nga fi re Seigne Fallou di bënd lo ten lu ko waral Seigne Cheikh ne ko am de xana Seigne Fallou bako mako bënd re waye taxul ma xam ko lol mu ne ko neegum Seigne Touba la wo neeg la bo xamne ay téer la fa Seigne Touba defoon yàlla dogale Seigne bi jóge fii néeg ba daa dem ba mujj maxe ba doon janji bi moo waral Serigne Fallou bind loolu fi teen bi nee na Seigne Cheikh Dioro nee na keroog bi teen bi Seigne Cheikh Dioro moo ko nekkal nee na keroog ba teen bi di bënn nee na Seigne Fallou dafa xëy na Seigne Cheikh Dioro ndax kañ ngaa dugg ci teen ba Seigne Cheikh ne ko waaw xañ maa nga ji xaw na maa nga ji dugg ñoo ko tey na nga dugg te na nga fa yàgg Seigne Cheikh Dioro dugg ci biir teen ba di gas neena ba muy gas ba digg ba cëg neena xalam ne ci daa war a génn noppalum yàgg na Seigne Fall ne waroon naa fi yàgg neena ba mu gàjjaatee rek ci la ndox ma daal di sànni mu daal di ci diw ak siwo mu daal di ñëw Cheikh Mour Fall ko teen di bënn
1: kon teen boo ci xalaat ko Seigne Fall lañ ko gas
0: ci lañ ko gas
1: Seigne Cheikh Dioro
0: Seigne Cheikh Dioro moo ko gas ba mu bënnee mu ñëw Seigne Fall waxoo Seigne Fall daal di yëkkati parab sam-sam mag daal di koy sotti ca siwo boobee mu indi woon mag bu mu indi woon ne ko dama sottiwaat ko ca ne ko teen bi nag mën naa saafara lépp
1: ci yàlla
0: Seigne Cheikh Dioro ne ko xanaa di ko moom Aynou Rahmati Seigne Touba Seigne Fall ne ko Aynou Rahmati nag moom mbirum Seigne Touba waaye sama teen bii daal mën naa saafara lépp lu mu doon mën a ko saafara
1: tonk bi tonk bee rek
0: cër la boo xam ne
1: ci yow la
0: moom itam bu am ci Cheikh Mour Fall la kon moom ku bari ay cër ci Cheikh Mour Fall la ci bari ku ko bàyyi woon xel la lim doonoon ci Seigne Fallou bu séenee doon ab taalubeem jaay njuréel gi jaay bokk gi laa wax sax ndax Seigne Fallou magam la Seigne Fallou téew itam da ko delloowoon bokk goo gi da ko delloon bokk gi jox ko ci rum bokk bi bu baax a baax a baax ba tax na daa diisoo am moom ci lépp lu mën a doon lu ko Seigne Cheikh Dioro ma sa wax nag ki diisoo boobu Seigne Fallou jàpp na ko loolu moom ñëpp xam nañ mënoon naa def ci Seigne Fallou mënoon na cee dindi kër Seigne Fallou itam mënoon na faa def mënoon na faa dindi waaye itam donga itam Seigne Fallou da ko boole woon ak ñoom mu doon seen diwal ba bi Seigne Fallou wacce liggéey xana ña talata jojé dañ ko ñaanlé ba nopi ñu yéene wax né képp ko xamné ci donga yi nga bokk Seigne ci wax ci wala nga fekk ko kara bu leen dajalé dafa waxtaan ñam né leen képp ko xamné la sa waju di jox saxumul faadal ci biir khilafa gi la andi joxlo bis ni gi tay day man nga dem topi khalifa ba waye ñun jëpp ko xamné nak sa wajur mo la jëbul Seigne Fallou ba dara dul dara yaw na nga konné des ci nga xam doomi cheikh yi nga xam ni dañ leen andi woni Seigne Fallou ñu Seigne Touba mom da leen wax da leen man ngeen dem kat topi Seigne Abdou Rahad yi nga xam ni nak mom talibé ci saani Seigne Fallou lañ mu and ak ñom des ci képaru saxumul faadal and ak Seigne Modou Moustapha Fadilou nak taxaw ko ci walu yépp wax nañ ñoy jamono yu ñëkk ya fu mu massa jëm bo xolé Seigne Cheikh Diouf gis ko ci wéta mu and ak mom ba ci si seen kër yi nekk té nga xamné kërëm gogum la doon nga xamné moy kër Seigne Cheikh Oumy Mbaye gi né ci wétu jumaa ji ko Seigne Wouram Dar bi bi Seigne Fallou di jox ba kër Seigne Touba ñu wër jumaa ji ci la ko yëkëti yobbu ko fi ci marché occas bi dagal ko fi kër nga xamné tay bo démé ci Seyd Kërbaay la def ci taxaw mo kër Seigne Cheikh Touba ñoo jakarlo bolem dongo yi nga xamne ñoo aju won ci mom ci gennaw itam fofu la leen Seigne Fallou joxat seen ay ci seen ay kat ñu ne fi pour Seigne Cheikh Tiaw mu yag leen taxaw lool nak gennaw Cheikh Modou Fadil itam dongo yepp rek dañu wujjon rek tap ci gennaw def ko muy Seigne Cheikh Seigne Fallou waye itam nak baye ko xel ci lepp ci taxaway bi nga xamne amono ko ci kanam Cheikh Modou Fadil lolu le koma itam moy am ngeureumul Seigne Fallou bu doon borom jikko yu rafet nak bokkandi yi jikko yi nga xamne mom ñepp xamé nañ ko ko moy ak talibé al irada bi sadiq ak talibé mom Seigne Cheikh Thioro nim ci malon kemal musta nango ko wote dara wala ko japp ci mom dara luddul rek doon talibé Cheikh Modou Fallou xamna lu mu meuna am ci addu rek doon talibé Seigne Fallou moko raxa bokkandi ci liñ ko ma li jikko yi nga xamne xamal nañ ko ci mom itam te man xamal na ko bax wa da yalla dogal na ni ma nekké tuba bako di jang da na fi ñew mo ma sa ñew itam sama sëriñ bi sëriñ Mamadou Fadil Moussa yalla fi yaaka tan ak wër musu ñew ci dekk ba te jaarul ci kër ga ndax sëriñ Abdoul Karim Moussa mi nga xamné mbokum sëriñ Cheikh Thioro la mbokk na ci képaru Cheikh Mamadou Fadil bok gogui ak Khalid gogu taxon na dawu ndi mukk teggi kër te bu ma sa ñew sëriñ bi dañ wax ni ma delu wër neeg bi diko jangal qasida ginaaw bi sax qasida gi ma seug mi daan jangalo ginaaw la jox raana seug laaji mom seug Cheikh Thioro mo ne ma ci qasida seug Cheikh Thioro la bëggum wala ba tay bi yaxlu gi dama to gis rabbi mi wajhatu kulli li wadu di samadi ana mu seug ñew lu seug mi no wax ni ma demal jangal qasida gog yi boko jangale da nga yegne tabarakallah dakoy safo lol ba sax leg ko jox ci addi yep dakoy yekati joxla ko ngir lol doonan ko xamni oyaf gi foko takewes na waye tab gi itam foko takewes na ndax dar dawul denc lu ko ma sa ñewal rek bokko na ko ñi nga xamni moy talibi Seigne Fall dawati na ñi nga xamni ño demone ba neew doole ñom da leena japp woné mo leen wala yo motax ku amone ab taxaway la ci walu wow doon ko xamni itam bu wax makarim al akhlaq muy jikko rafet dako lambo won mun nga foko takewes na dama ko waxe legi tab gi waye ngor gi mo meuna tax ñu bokk Cheikh Modou Fadil ak waf gi ak talibi gi mo waral mo meuna baye ak ciirem lepp doon talib Seigne Touba fassiyene li nga xamne mom modi am ngeerum Seigne Fallou xamne ba am ngeerum Seigne Fallou am ngeerum Seigne Touba mo war lon mu dugg ci terbiya gogi and ak Seigne Fallou bu Seigne Fallou wacce ko gëreem ko mo Seigne Cheikh Thioro inshallah
1: den fat ñi nga ndegeen ci seen radio IKB FM 103.5 kaddu gi di bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi tay ñu fasiyene waxtane Serigne Cheikh Thioro Mbacke waccayu Mbacke Bari Jolof Serigne Cheikh na joxane nak mom mo fi tew ci turu mbollem commission bi ak ñi nga xamanteni ñom ñoo Cheikh bis bobu ñu deggal bari ñu ubbi telephone bi ci 33 976 0909 di len fatali nak Serigne Cheikh na joxane deeng ni ngi waxe legi ci jaar jaaru Serigne Cheikh Thioro Mbacke mom nga xamanteni ne mom lañuy magal mom moy wote magal gi waye magal gi yor bari tepp la limu don laaj fofu itam moy bis bu mel ni nga xamanteni mom lañu deggal buñ ko wote nit ñi fu nekk lañu joge ci adina bi war fa deggal mo melni yow gi nga xamne ya wote nak faaw nga jël ay kaddu denkaan yo xam di ngeen ko denk ci yoon wi naka lañuy def ba yalla man leena dolé def sutura ci yoon yi ba nga xamantuñu jamay jafé jafé muy transport bi waye tam ñi nga xamné dem ñoo fi ñew nan lañuy magalé bis bobu nga xamantuñu lañu dëggal la bis bi dëggal
0: réseb daal laaj galaaj bu am solo li ci jitu rek moy ñu sa yo joggé jëm ci barab bo xamné wota bi yalla suñu borom tabaaraku ta'ala suñu borom mo wax ni ya ayyul ladzina aamanu sajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum ye ñi nga xamne yeena gëm yalla bu ñeen wowe ngir yalla ak yonente da ngeen wëjji bu ngeen wowe ngir yalla ak yonente da ngeen wëjji ta wote bi wote la bo xamne ngir yalla ak yonente am ndax wote bi señ djubal te señ djubal lepp lo xamne wote nako rek lool motax mu wote ko muy wote ngir yalla ak yonente am kon ki nga xamne day wëjji itam buy dem ne baye xel lool yi xamne la ci jitu moy budé walu warwayi ak démocratie moy dox dank dal dank daw dank dal dank c'est sama faade nak mom yakarna ñepp xamnañ yi nga xamné mom modi code de la route bi té moy bayyi xel li ngay def daw dank ko daw dank sax né do dal ci dara yakna war def daw dank dal dank waye ku dina kuy daw dank do dal ci dal ay agal jam
1: ne yaaf ne nik ne jak mu ne tax na tek na yang na yoon
0: tak waaw da da top ne ne ne dij waaw ne nik ne jak bu ne yang na yollu bu ne tacc ga na tek yakana la ko def diga dem jam dil so rek jam bokku na ci tam baye xel nak li nga xamne mom modi barab ba nga jëm xamne barabu ziar la barabu bu ñi defaro la dañ wax ne barab bu ñu defaro bu ne nak bo fa yakko kenn do xam fan ngay defaro te barab bobu di wax na legi ne bokku na ci barab yi nga xam ne murid bu nek wana faté tankam murid bu ne wana faté tankam lako waral moy bu ñe señ Touba tukki bi geejgi tukki bi geejgi ñepp dañuy mëna waat ne luñu am ci lañu faamé lañu am rek ci tukki bi geejgi lañu faamé bu demu do ci geejgi dara du ko jaar kon barab ba nga xamne fa la baye ko def ci geej gi ko ne ci non war nga fexé ba tek fa sa tank ay bo fa tek sa tank nak nga tek bo fa tek ngeen ko xamne ni la nga fay def ak la nga fay wax lepp day depp ngeeramul señ bi lolou moy li nga xamne ku nek won nako baye fal ci non te moy fexé xagnatu barab ya fexé histoire bi nga xamne moy histoire bu señ bi nga fexé ba lo ci meuna waxtaan dañ fay def men yi ñu tambali ak conférence fi am ak panel yaak yépp nga fexé ba jàngaté ca yi nga xamné moom moy sa digënté ak sëriñ bi fexé ba itam manam yéssalat sa passif sa digënté ak sëriñ bi ay fexé xam li nga xamné moom la sëriñ bi digënté nga dékk sa tank li nga xamné moom la sëriñ bi téré wala mu bañ ko nga fexé ba kenn bañ la ca gis lépp lo fay def nga and ak yéne and ak li nga xamné moom modi pass pass waye lepp lo fay yobbu ci ay soxla itam ci la ñaan ko suñu won tabaaraku taala ci barke bare bobé ñaan ko ci barke suñu bi nga xamné mom mo fa nekkon ak jabotam bi yaam fa yaam lam fa jaam yalla ligé fenti bari sa xam na fa yégué ñanté bi jëgé fa tab ci ligé mu tedd bi a japp ne ko fa dem yobbu fa do ko mëna yobbu ci ay aju bis ba atal nako barab ba atal nako ki nga defal muy soxla ahmad khadim atal nako mo itam
1: jere ñaw xana kon rek ñu mëna ubbi téléphone bi ku bëgg bokk ci jotaay bi nga mëna wota ci 33 966 0909 33 966 0909 xam nga li nga wax mom danaka yok ci dara mom du yombaat waye xana ku ci duggit barkelu rek wax bi ci minimum danaka fenc dafa gën sax waye kon 33 966 0909 barke bayri jolof lañuy wajal magal gi tay ji taxaway bi nga xamanteni ne ñenn ci woy dekk ya nga xamna ñoo dekk fa fecc mbakk bari tay suma ko bëgona baax tay ban taxaway lañ jam ngir na ñom lañuy fekk ci kon ñom dañoo wara taxaw paré nopi ci waccayu magal gi ñëk nit ñi di ñew leen fa fekk ci yeen matu way ngeen di jël
0: waaw loolu mom xana da leen lo xamne luñu min la ba nopi lo xamne yag na moy magal mbakk bari mom yag nañ ko woté nga xamne ñom ñuy wa dekk bi itam min nañu ak yi gan yi nga xamne ñom ñoy ñew ci bis bo nga xamne moy magal bu bakki bari seen taxaway itam du dara lu dul fexe ba lepp lo xamne moy yaatal barab ba ak setal ko ak lepp lo xamne moy tax bañu gagné né ci condition yu bax lolu mom tambal nañ ko yag yag yag lepp lo xamne set setal bërepp bele bu am set yaatal kër yi yaatal barab yi wajjal berne yi fassiyene daal gagn lolu mom kën dako jangal ba metti wel lolu mom nañ ko daan defé ak yi ñu jall lañ ñi itam def nañ ko ñu ko raw ndax dëkk la bo xamne naka jekk amon na bay won nañ ko xel waye gëna ni ko bay war xel ma ngi koy jindi legi ci bir wax ji kenn ci njabot nga xamne moy Serigne Cheikh Thioro di bokku ci député assemblée nationale di sëdub Serigne Cheikh Thioro bi adduk yalla bam yalla dogalé mu dem ba ay aksi ci nguur gi lepp lo xamne waron na xex wala mu taxaw bu dëkk ba am ko ci lu ab dëkk di soxla xana ba ndak baari am ko nga xamne ñom ñoy magal yi tam lepp lu ci wara taxawé ba condition yi nga xamne mom la gagné fay ñoo wara nekk ci magal gi lepp itam dafa andak wa dëkk ba taxaw ci nam ko taxawé ma ngi nuyu nak ak siaré bax sunu Serigne Cheikh Lamine Mbacké mom Serigne Cheikh Gawal sunu Serigne di sama xarit di sunu lepp mo ngi tam di nuyu bax Serigne Mame Thiodou Mbacké rakam waye Serigne Modou mom Serigne Cheikh Ali bi nga xamne itam jotaay bi ñew gi mu fi ñew mom mako sabab mom tam ñi koy nuyu di ko siaré bax waye li war ci wa dëkk bi dal ci taxaway dal ñom inshallah ñaga ci dañ ko daan defé dañ jitt ni ko defé ko raw inshallah taala
1: jërëjëf kon mbokk ñi ngi leen di fatali ne ñi ngi waxtaané tay ji magalu Mbacké Bari Yorof ño doon aljuma bi ñu dëmmal wala gaaw bi mi dëmmal inshallah rabbi ngeen mëna jaar ci téléphone bi 33 976 09 09 dafa na tay fatali na né yaakaar na téléphone dafa am jafé-jafé waye yeen ñi nga xamné yeen and ak ñun rek ñi ngi leen di nuy baax den fatali rek né Serigne Cheikh na jaxate mi mom moy waxtaané moy ki nga xamné mo lañ fi yabal ñi waxtaané magalu Mbacké Bari Jolof goor gi nga xamanteni ne dengal fam ciosano ak liggey bu reuy bi nga xamne Serigne Fallou Mbacké baye ko na ci digal ko kaddu Serigne Mahamadou Fadal Mbacké ñu ni mbolam jëmatu Serigne Fallou Mbacké yépp nak di len ci ziar xana ci bis bi da ci ngeen amal cérémonie bi ak yépp wala da ngeen baye ba xey
0: okay bis bi jëlé lepp di am inshallah magal gi jang alcorane la jang qasida ak bernde ne ko Serigne Mahamadou Fadal wax won ci magal ak Mbacké mu koy woté waxne magal dal li ci jitt moy jang alquran ak jang qasida ak zikrullah ak lepp lu taxaw taxaway zikrullah bobu waye nak bokku na ci jokkon bokku na ci siyarante bokku na ci itam lepp lo xamne lu bax la rek lo xamne day yekutu yaba nga def ko diko def ci bis bobu bu yalla dogale ñu dem ba ginaaw takusan ni ko daan defene yelen jaar genn ci bass bi autorité yi nga xamni ñom ño joggé ci état bi señ bi señ cheikh jorel and ak mbollem jabot gi genn dañ ak ñom dara leen waxtaan ak ñom waye waxtaan ak bokk taal bi nga xamni yalla dogal na tew nañ fa té bokku ci kër gi ak mbollem taal bi señ touray fa tew rek ñu waxtaan ak ñom ci fatali leen li nga xamni mo ñu fi andi ta bayinu fi té moy di dox suñu digënté ak kilifa yi ak ñi nga xamni ñom ñu la ñu lif té mo déla wal leen ci suñu borom dégel leen jaamu yalla soñal leen ci talibi fatil leen seen digënté ak sëriñ bi fatil leen tam seen doxini digën seen digënté ak ñu bokkal réew bi ak mbolem lo xamni ak sëriñ wan ko digal ak talibi loolu buñu agé ci ginaaw takusan nga ci lay doon inshallah taala ak mu jot lan lay ko daan défé and ko ñi nga xamni ñom ñoy autorité locale yi nek fofu mo xam ligueur dara joro bu nuga way and ko itam ñi nga xamne ñoy joge ci état bi mo xam ay ministère wala luñu mëna doon and ko itam ak mbokk talibi ak gan yi nga xamne ñom ñofay tew ñep inshallah taala kon cérémonie bi toujours bisu magal ci lañ ko daan def ci ngone gi nga xamne moy digënt taxal ak timis ci la daan am inshallah taala
1: okay jërëjëf kon 33 976 09 09 pour téléphone do muti jafé jafé ñu fat ci na and gën ci 33 976 09 09 radio IKFM ñu taay magaluk Mbacké Bari Jolof